0: This song is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. And Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
1: Ang lalaking wis sa hilig sa basketball, pero mahilig magpauntol.
2: Pauntulan ang yunin-yunin mo, Jason! Okay,
3: FM! Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of EBTK.
11: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Coffee at pandesal? Samahan pa ng good music! Sakto! Sa umaga mo! It's getting better! Okay, Morning Express! Okay, FM!
1: Yes, back to more music. Nakitabi isa sa ating programang Okay, Morning Express. And mag-inaba na tabi kita mga tungag all the way till alas 11 ng umaga ngayong araw ng Tuesday.

Number 1 OK FM, gusto ko OK ka. Dalog ko Jason at 14 minutes after alas 8 nin pag-aaga. Ito po ang ating third round. Muna na aldaw na Tuesday. Sige. Good morning tabi sa mga... And syempre sa mga nagtatrabaho po naman sa mga construction firm. And sa mga nasa araw mga tabi na mga nagpipildit sa natabi kan sa mga cellphone. Ayan. Oh. Ano tabi? Uyun man tabi ka mo. Ako tungkol na tabi ka. Uyun man tabi ka mo na i-ban tabi kan sa tuyang gobyerno and Facebook din ni tabi sa Pilipinas. Oh. Iyo o iyo? Oh, sige daw. Isura tabi ang sa inong gulo-gulo. Sige tabi sa tuyang text line 0931-106-7672. Ano? O yun man tabi ka mo kaan na ibanda tabi. Biga na lang tabi kan gobyerno na ibang tabi ang Facebook. Sige tabi sa tuyang Philippines. I-text tabi sa inong gulo-gulo. May mga survey man tanong kaan sa Facebook, no? Sendo, ano man tabi sa inong gulo-gulo? Iyo o iyo? Sige daw. Kunday tabi nindo, toom tabi ang numero kang OKFM sa endong simbag iyo o iyo. I-text tabi sa gulo-gulo sa 0931-106-7672. Gusto mo, kantaon ko pa.

0: 972. O sige, ito tabi. Iso na tabi sa inong gulo-gulo. Dumantabi sa put ko tabi sa bago. Siyempre, ang kada si Bagtabi, nakon naman tabi na rason. Ade, support din tabi iki rason kung why. Sige daw. Right, sila tayo magtungag. It's 17 minutes sabi after alas 8 ng umaga. And
1: this time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
2: Kanaki pa senyor. Jackstone ang paboritong kawat niya. Ngunyan, nag-gulas na siya. Julin-julin naman ang tigpapauntol niya.
0: Hoy! Good morning, tabi, kay Gian. Ayan, na-request tabi siya kay Kansyon. Gian, good morning!
3: Hello, mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. 33 minutes na tabi after... or 33 minutes makalis tabi ang nagkakarigos na alas 8 ng pag-aaga. Gagamit tabi ang sa iyang paborito as in hiyang na shampoo. Diyan tabi sa iyang magayuno na buhok. No? Ako naman ako pwede tabi mag-shampoo ta ang buhok ko baga tabi o. Garo tabi buhok kay Duwende. Sige, anyways. May mga bagay ba kayong subok na yung sa inyo, yung lagi yung binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil mayroong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ng iba. At hindi maganda ang naging epekto sa akin. Noon ko nakumpirma na sa right man talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. And 34 minutes na tayo mga tugag after alas 8 ng umaga. And time check brought to you by
1: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
2: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, as in Viga, Catanduanes. Bukas indapon aras 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong potensya action contra rabies kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
3: Ang healthy naman ng anak mo?
4: Nako, sakitin din 'yan.
3: Ang batang mukhang healthy, pwede pa ring magka-immunity gap bago pa magkasakit? Unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na Lakasa de Lechon. Formerly Moranas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din kota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
9: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wen's Meaty Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210 and M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wen's Meaty Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
10: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legit ang service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto at maasahang medical care. We have laboratory, animal bite center, ultrasound, and doctor's clinic. We offer fast and accurate diagnostics. Protect yourself and your family. Punta na sa St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Located at ground floor, SKD Building, Imelda Rosas Avenue, Bitano, Legazpi City. In front of SM City, Legazpi. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Committed to your health every step of the way.
11: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
13: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bakit right med ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Lakas ng trip, lakas ng tawa, lakas ng umaga. Simula na to.
9: Okay, FM.
10: Okay, Morning Express. This song is brought to you by
11: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today.
12: Making your world a little easier. Whirlpool.
10: And
13: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Center Open, Ramen Ko Tahaw Road.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
2: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

97.1 OKFM. Gusto ko OK ka. That's right. 16 minutes after the 7 umaga. That's Inspector Mills from the album View from the Ground. Mayroon na mainit-init ang Tuesday. At yung iyo po naman ay busy-busy po naman sa mga ginagawa ngayon sa bahay. Ano lamang tabi? Ang tigas si Kasin Rizal ng Panguntuhan. Sherman daw tabi ninyo digdi tabi sa kuyang programa. Kung ano man tabi, ang sayo nung pigugulo-guloan dyan dyan. Ngunyan, siguro tabi naguhugot at tabi kung tanong kayo. Anong pambangot? Eh? Ano man tabi? And, kamo, ano man ang pigulay ninyo? Madi! Pwede! Sumali ko tabi, nag-request tabi kay kantang sa gugurang tabi na King and Queen of Hearts. So yun mo mga request kay ng amiga ta, si Chia Mongchella. So mga so ano'y nakantaan sa yung request ta? King and Queen of Hearts. Pero February?

0: naman matinam na kansyon from Gino Padilla Belenso Jr. That's I Believe in You. Ayan. Para tabihan sa mga gurang na tabi kidiit na nasiraman tabi kan mga kansyon na napiga patarik tabi ni Dalugdug Jason ni kitabi sa kuyang programa. Ta minagayunon da tabi anal daw niya kung nakakadangog kimang kaedad niya ng kansyon na kumbaga tabi sa dagom kan turntable pudpud na tabi kidiit kagugurago kang uro aldaw na patarik alagad iyan magayon pa manggiraray. Tamagayunon da siring tabi sa iya kagayon, kagayon tabi kan mga tugtog asin kaedad niya na minamati tabi kakagianan sa bilog na pagkaaldaw habing sa tabi nagbubukag kang hinimura. Ta sumaruto tabi na hubas tabi kidiit kang kapuro Facebook. Oh. Magtindog tabi kita asin sa tuyang awiton ang kansyon sa pagpuhon. Oy! Ano na ano tabi ang sinubigi mo? Ano na? Oy! Ano siya, Loren? Masabi mo sa mga ibang mga tao na tabi, Piggy Bo?
1: Tunga nga, kaki, tunga nga. Dahil pa nga, nikitang isarap na.
0: Mag-utang na ko na tabi sa tindahan.
1: Asikaso. Tanganin, di maatraso.
0: Kamu man tabi, ano man tabi, anisira mo tabi, Eden Daria, dyan tabi, sa sa'yong tindahan. Dahil ka tabi magtabilan sa ibang pangutuhan sa mga tinda mong tinapay, dyan tabi sa inong bakery, bro, tabi dyan sa King Store, ha? Eden Daria, dyan tabi sa King Store, na always naka-okay FM. Ayan, pakiplay na tabi, this I promise you, yung mga panggurang naman ini. Gurang naman ini tabi si Chak mong Eden Daria. Ang mga araw kayong makansyo sa mga panggurang na tabi, kiliin. Igwa pa tabi, kisar pa tabi, ding nagturo text, Jason, ang ulam namin, baga, adini, fried okra na pinakala kaga man sa okra, na saw-saw sa tawyo budak kalamansi. Oh. Rimati na tabi kaya doang kubi kong maluto. Oh. Bako? Okra. Pinakulo. Tapos isaw-saw sa tawyo na may kalamansi. Ayun, may medyo tipid-tipid din eh. Dahil ka, dahil ako makatipid pag sabi ba kang parang baga, isira na tabi din ang huling na pampubre. Tuyo sana. Ang tuyo tabi ko niyan pang mayaman. Ah, or masabi mo tabi si ba? Oh, medyo pa rin ay patabi kinit sardinas. Ang sardinas sabi mo niyan, ulam mo tabi ang sardinas. Dande, ang sardinas sabi mo niyan sa tindahan 23 hanggang 25 ata, no? Ay, dahil sa mga grocery store. At pag abot yan tabi sa barangay nito, mga abot na 27, 28. Sama din siya mag-kima 4 piso tabi sa tindahan. Alangan man. Ang pagpamasay sa tayo pasintro. Oh. Sa grocery stores, and so may nagdadalagan ng mga presyo mga 23, 24, or 25 maybe. Or sa tindahan dyan sa barangay nito, mga 27, 28, hanggang 30 peso na tabi ang sardinas. Oh. Pakikorek na sa tabi, isa ko kung sala ako. Ah, itama nindo ako kung sala ako. Dahil pag, ano, sabi pa digdi, wait lang ha, madali sa tabi. Tahalabao ng pagkasulat kayo eh. Maitsurahon ka baga dalugdug Jason sa personal. Inisaro man tabi ining mga texter na ini. Ano man daw na ang nagkagiri ni Bulindo tabi ka ining mga texter na ini. Kasubanggi, tigchat tabi ako ni SM Sugar Asukar. Ayan su text ako yan. Sir, pong kung ano tigchat ako tabi ni SM Sugar Asukar. Pag nahin ko tabi ni SM, takudutun ko man tabi ni Kiliit. Ang sabi digdi, may pig capture tabi digdi. Thank you so much po sa inyo mga DJs ng OKFM. Muli tabi, pag-send din tabi ni SM Sugar Sukar Kasubanggi, DJs ng OKFM, sa pa-free seminar nyo, sa tulad ko na first time mom, dami kong natutunan, lalo na sa mga kalagaan ng pag-breastfeeding, at dami na rin sa natutunan ko about sa kalusugan. Duman tabi din sa nangyaring baby, mama, and family fair kang 21, 22, 23 sa Ayala Malls, Legazpi. Ugaring may kasugpong tabi din sa pigsen tabi sa kuni SM. Ang pugi mo pala Kuya Jason sa personal. Susmuriusip tabi SM. Sabi ko sa ako SM, bakit tabi para sa imuhan ba ko mo nang para sa kuya? Sabi ko kasi niya ako sa kuya mo gaydan. Ang reply ni SM, sabi ko na daw, kadaklan iyan tigtaram sa kuya duman sa Ayala niyo. Ay nako. Oh, sabi ni SM, ipapasa mo na naman sa ko. Uli ba, nag-text naman tabi ngayon, Dandy?
2: Pug, maitsuraon ka ba gadaro Drug Jason sa personal line mo naan?
0: Saan ka mukha nakakit-kitabi ka? Nyor. Angas ka na pa sa personal. Yan na tabi sa BAA sa angol ko. Pero bako naman masyadong BAA tabi ta. May buhok pa man ako. Kaya may kalbo. Gusto ko mas mahaya ipag kalbo. Happy fiesta sa mga taga-barangay San Basyon from France. Hello po. And munggo na may halong kalunggay at sili with bangot na karne. Initabi ang ulam na ako, Kuya Jason from Eden Daria. Oh, sige. Good morning, Dalugdug Jason. Pasal tabi sa baby Dylan ko. From Jam. Hello po, baby Dylan. Good morning. Hello po naman tabi, dandi, ang tiwa-tiwa ko. Bale tabi, dandi, tada yung papipalsok ang radyo. Grabe ang tiwa-tiwa ninyo.
3: Hi, I'm Isa. Gusto ko.
4: Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
5: At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipinas.
4: Visit our branches in Kabangan, Legazpi City, right in front of Banco Central ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch, on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran, Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.
0: And my greetings pa tabi ni Jason. Pasara tabi kay Zoro Espedido kan Albay DC. Si Andy Dumalaon tabi ini pirmi na katsunin sa OKFM. Pahit sana pa di.
6: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
7: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag Best Cafe na, mura na, healthy pa.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right Med.
2: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasions.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Kidney care time!
7: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Gandang natural.
10: Gandang natural.
9: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: Magkatabi ka sa imong agom, it's sad to belong to someone else in the right one. That's the England Danny John Ford Colley Bilenso Jr. Ayan. May nag-comment tabi sa Kuya Duman kung uyon siya o dai na ibang tabi ang FB. Sabi ba sa mga bareta, ano? Sabi niya. Deko na tabi sa basahong sa iba tabing part kaya nita. Medyo negative na, ano? Sige, basahong ko lang hanggang naman sa may maray sa ng maray na laog. Dahil po ako tugot na iban kan gobyerno ang FB. Tadakul po ang tabang kan FB sa mga tao. Nakakahanap siya nagkitrabaho sa FB. Nakakuha ki negosyo, communication, na halos libre na. Mahanap mo ang mga kapamilya mo na haloy mong dahil na naining. Para sa kuya, mas favor ako sa Ano ko na tayo, basahan pa dito, medyo off na tayo ni sa Ereno. Right, so salamat tayo sa pag-comment. No? 9 minutes, mga kaibigan, before sumabit ang alas 10 ng umaga. And this time check.
1: This time check is brought to you by
2: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Meetup. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Ilong Ranger?
2: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on o bakong sip-on?
1: Bako yan. Daiman ini Matagos.
2: Ang hatching sa kanuno, inot na sinyalis anin sip-on.
1: Sip-on Dagos?
2: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on.

0: That song was brought to you by Bayoflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bayoflu na.
1: Nagpadagos sa amin mga tungag ang tagdo kan mga music ng kita sa 97.1 OKFM. And once again, hello tayo sa mga taga Bokland Food Center. At palagi nang natutok sa atin ng kita sa 97.1 OKFM. Mainit tayo sa

0: si Manay Elsa Habana de Rilo nagdagdatabi sa ko kung may databi si Ate Ter. Ate Ter, good morning. Nagdadangog tabi kami na Ate Ter. Igwa ka da tabi ki pasalubong. Uyugun mo ah. Ganun daw kita tabi makahapit yan. Oh, Ate Ter, welcome home. Ayan, good morning. Oh, may gusto tabi ni sa Ate Ter magbiyahe from LAX to NAIA and BAA. Grabe, no? Welcome home tabi Ate Ter, diyan tabi sa San Lorenzo Tabaco City. Ang pinsan kong magayon, ang pinsan kong kapanok na tabi ni Anne Louise. Ayun mo ah. Ngayon na tabi ako dyan, makikaon tabi Ate Ter, makisab-sab tabi ako dyan sa Arong Nindo. Ha? Makilafang. Sige. O kamo tabi, ano naman tabi, ang prepare man tabi nindo dyan sa inong mga harong tabi ngayong umaga. Siguro ang sa inong mga pigkakan, sa inong pigluto, pa finish line na, no? Sana tabi sa inong pigluto na tabing bangot na Facebook. Or ML. O kaya Roblox. Ha? Panganing tayo tabi dyan kitotong. Tapag may bago tabing Facebook, minsan tabi ang maluto, totong. Ha? Irak man. Oh. Paano sa naman tabi kaan? Kamu naman tabi, raraburaban kan sa indong, mga agom, taso sa indong, maluto, napigluto. Binangutan ki Facebook, kaya nga ni, nagistom na, garo tabi, susiko ni agomong guwapo. Garo tabi, sumuol, nabaratak, natabi, sumaluto, tanagkaturutong. Kan kapi Facebook, nalingawan tabi, napaluwayon susto, buda tabi, sumungabagol, napigpalaad tabi sa inang pagsapna, ngunya na pagkaala, irakman. Sini man tabi sa ibang ulam dyan, nagkahurubas tabi sa kusido, ta? Grabe tabi sa raba-raba tabi kan bagol, ta? Sige sa tabi ang ML, sige sa tabi ang Roblox, sige sa tabi ang Kawa tabi, at sige sa tabi ang pakitismisan sa Messenger. Ay! Awalik sa atin, 20 minutes after 10 o'clock in the morning.
1: Bye, you flu.
0: Wait. Take two. Oy, 20 minutes after 10 o'clock and time check brought to you by...
1: Bayou Flu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bayou Flu na.
2: Ang kararating bilog ng Jason sa 97.1 OKFM. Gusto mo? Okay ka.
0: 97.1 OKFM. Sabi-tabi kang nag-text 9532. Tama na ang tabil. Oh, tama na ang tabil. Ay, nagigis, tama na ang tabil. Saan nagigis, tama na ang tabil? Hindi ko na tanahanap.
3: Anong naan?
0: Hindi ko na hanap. Tama na ang tabil.
3: Tama na ang tabil.
0: Tama na ang tabil.
3: Tama na ang tabil.
4: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legit ang service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto at maasahang medical care. We have laboratory, animal bite center, ultrasound, and doctor's clinic. We offer fast and accurate diagnostics. Protect yourself and your family. Punta na sa St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Located at Ground Floor, SKD Building, Imelda Rosas Avenue, Bitatno, Legazpi City. In front of SM City, Legazpi. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Committed to your health every step of the
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly.

Okay ka. Yan namin magayon nun na boses tabi ni Per Øystein Sørensen. No? Ayan. Dati doon tabi sinda Rune, Christopherson, and siya, Per Øystein Sørensen. Kan Fralipo Lipi. Actually, doon tabi sinda nagsukat kan mga songs nila pero tagatugtog talaga ini si Per Øystein. No? So, nasa edad ngunyan siyang mga around 65 years old na. Senior citizen na tabi ni si Manoy Per Øystein, no? At sabi niya, kan nag-concert siya tabi dyan sa may digdi sa Legazpi, kan nag-concert siya kang 2024. Sabi niya, ang gigibukos na ngayon. Sa ano pala, sa lugar pala nila, makahuyon pa? Oh. Makahuyon pa tabi siya. Sige, sinasakula ko na tayo pag-aaga and itong time na nag-concert siya, sa mga oras niya dapat nga, tipla na ngayon ang gurang na arog sa ko. Tiyago niya talaga. Norway ba ya? Norway ba ya si Pralipo Lipi? Magayon po ang mga lugar niya. Kaya na-inspire siya mag-ibok yung mga magayon na kansyons, no? And sabi niya, gurs na ngayon ako. Yogon mo ah. Tig-try niya tabi na magtiwa-tiwa ki marhay na banggi sa Indoga Bus. Ayan. Nahirapan tabi siya mag-taram. Pero ngayon, at least I tried. Si Pralipo Lipi nagtaram tabi, nagbikol tabi, mahay na banggi sa Indong Kapos. Diba yun baga? Sige. Ayan. Kaya diba tabi ko ito ni Babak Dicho sa kaysita nag-host. Oh yeah. Oh, naramdaman tabi niyo na nag-concert tabi si Pralipo Lipi diyan tabi sa ICR. No? Happy piyesta tabi sa mga taga Salvacion. Ano ni Salvacion Santo Domingo Albay, makatana lamang tabi ki igado. Ay wow, oh, masiraman tabi ang igado. Oh. Ano tabi, mangibitar tabi ka mo diyan. Tapag di ka mo nang imitaran ko tabi ang buhay ko. Paki-play tabi kang Love Takes Time. Pa-fast na ugaring ako. Wait lang ha. O, sige, try natin sa ano after kang commercial break. Ta. Pag alas 11 tabi, nag-date na tabi ako mag-kas-kas. Alas 11 baga, mga fast music na. No? Dapat may mga ikapun na transition man niya, kidiit. Kung pa alas 11, nag-aruk ka pa tabi yun sa nag-haya na kanta.

0: Ang gusto ko, okay ka. Ayan, Sayaw Kikay by Viva Hot Babes. And right before that, ayan, Baby Doll.
1: Ooh!
0: Papapaulala. Ayan. Nag-uru-ulala, pagkapangunto ng ooh! Mapapa-ooh! Mapapa-ooh! Pusa na ooh. Anyways, oy, maigo tabi mga tungag na pig mamanmanan kan DOJ as in NBI ang mga online groomers na nambibiktima tabi kan mga kaakian ta, no? And sa budget hearing kang House Committee on Appropriations, ipinahayag ni Justice Secretary Frederick Bida na may nahiling sintang pattern sa pag-inganyar sa mga kaakian sa online games na minalaog sa mga pribadong chat rooms kung saan kay puanindang magibunin karahasan para makakuanin mas dakol na points. At nagsayo man naman si Bida na isa publiko ang detalye nga ning dahil makompromiso ang sa indang lakdang as in investigasyon imbes kayo ni nangakong magsumiter sila ng confidential reports sa komite. So yon, no? May pigamuan man ang tabi ang DOJ and NBI. Sige! Habang ka mo tabi nag-drive niya na pag-aaga. Ayan, sort of man tabing country song para tabi sa mga drivers natin na nagkatalo-talo tabi ang sa mga payo. Habang nag-dadalagan tabi sa mga uro auto. Pero duway sana! Alright! Habang nagutupon man yung kitabi sa 97.1 Okay, FM. Gusto ko okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. And ayan, patuwad na tabi ako sa tuwing programa. And maraming salamat tabi sa nag-join simula kanina hanggang ngayong past 11 o'clock, no? Uli naman, saka naman tabi kita, no? And bago tabi ako magtuwad, hindi, pakiulay lamang po sa ibang mga friends natin ng mga drivers dyan tabi sa Modern Jeep. Yung kulay white po na may body number na 88, no? Ayan. Magkasunodan tabi kami kay Kasubago. Nakasunod ako sa saruma na bihikulo and nasa likod ako kay itong bihikulo and nasa likod ko ining number 88 na Modern Jeep na kulay white galing Tabaco City, no? Pabuting tabi sa may Caltex and sa may Proxy. Medyo kurbada mo ka tabi kiniit. Now, tabi, sir, kung sisingitan mo tabi ako sa right side ko, ang tendency ko tabi, mapasiring staw kantinan po, sagkod tabi na mga kasabat ko tabi sa mga kasarabatan. Magkaigwa man tabi, kiniit na ugali tabi sa Mr. Driver, ano, pakiayos man tabi kapag duro drive, no? Masabutan ko pa tabi kung nag-overtake ka tabi sa wala ko. Ako na yung tabi ko rin para pakaskaskan sang kayang ko, no? Pero kung overtake mo tabi ko sa totoo ko na ibubusol mo ako pasiling tabi sa taho pa, iba man tabi yan, ano? Number 88 tabi na kulay white na Modern Jeep galing Tabaco around Subago, between 6 and 7 a.m., no? Ingat sa natabi kita, Pirmi. Ayan, no? Gusto ko na tabi magtubuduban sa post kansarong taga Tabaco City na ginilidan siya tabi kansarong Modern G. Pero sa halos 2 years ko ng pag oral daw nagbalik din sa OKFM, dahi man ako naka-experience kanta karakla ng mga Modern Jeep drivers na nag-signalite man kung magilid. And kung mabalik sinasta ako, nag-signalite man. Dahil man ako naka-experience sa kung kasubago. Oh, sabi nila, parang gusto ko magtubod na totoo sa post kan sarong taga Tabaco City, no? Na nakamotor man na ginilidan kan sarong Modern Jeep. Dahil ko man tabi tigagabos, ade. So, number 88 na kulay white, parang NFL ang plate number. Ayan, na-hiding ko side mirror ko. Matiko ko tabi dyan sa may Caltex. Dyan sa may buo note, patiko ko pasig ni sentro. Kuna ko ta tinaningan ako marihuna ko ta matiko pasiring dyan sa Caltex, pasiring dyan sa uning nakandula. At ang madiretso pa nandigdi sa sentro. Kuyo ko may bubusol dyan ako pasiring sa tao pagkantinan po. Di magkasarabat ko na tabi. Magkasarabat ng tabi ko makasabat ha. Or, mapaho dyan ako kinita. So sa likod ko, paano man, baka ka madali man ako. O, kung mag-singit naman kita, may ugali lamang kinit, pwede tabi gayon sa wala, no? Masabutan, pero kung sa totoo mo ako tabi, ibubusol mo ako patahaw. Ta kung sa wala ka sa ko, ibubusol mo ako pagilid. Iyo po. O, yan tabi. Pakiulay man sa natabi, Mr. Driver kang number 88, no? O, sa mga comment duman sa post kan last week, may nag-camera siya ng pangkamote, dahil mo na ako nagutubod, sagkod tabi, kasuwaan ko. Oh, pero dahil man tabi, gabos, ano? Saro man sa nagayon ito. Sige, baka na-timingan ko lang. Oh, ingat-ingat sa natabi kita, Permi. Ano po? It's 19 minutes after alas 11 ng umaga.
1: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
2: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Oligas, Pacific. In front of Monica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Looking for a brand new motorcycle that's affordable, reliable, and packed with amazing freebies? Visit DoXM Incorporated Daraga Branch, your trusted motorcycle dealer. Choose from top motorcycle brands and models such as Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. And here's the exciting part. For every motorcycle purchase, you can enjoy big discount and exciting freebies, including free helmet, free t-shirt or sweatshirt, free gasoline, free first LTO registration, free TPL insurance, plus easy installment plans with affordable monthly payments. So what are you waiting for? Visit DoXM Incorporated Daraga, Sitio Pag-asa, Barangay San Roque, Daraga Albay today. And ride home your dream motorcycle.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
9: At Mabel Fashion Unlimited, we have it all. From breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipinianas.
8: Visit our branches in Kabangan, Legazpi City, right in front of Banco Central ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch, on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.

0: San Miguel Foods.
1: 97.1 OK FM.
2: Gusto ko OK ka.
3: OK FM.
4: Hanap po ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop. Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Mama, gusto ko okay ka.
8: God's Law of Love. Ang sampung utos ng Diyos. Unang utos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos. Huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos. Mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos. Huwag kang papatay. Ikaanim na utos. Huwag kang makiapid. Ikapitong utos. Huwag kang magnakaw. Ikawalong utos. Huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa.

Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso na mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: OKFM Time 12:19.
1: Time Check is brought to you by
2: Silim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Silim Plus araw-araw.
3: Oras, hatidin sa atin ng Neen's Cafe 23-in-1 premium coffee mix with Consenthal Brain Enhancer at 100% organic pa ito.
4: Wow!
3: I-try nyo na ho ang Neen's Cafe 23-in-1 premium coffee mix. Available na ho yan sa Neen's Wellness Center. Hello! Hoy! Hello! Hello! Marhay na pamunto! Anyways, magandang tanghali po sa anilang lahat. Hi! Happy lunchtime!
4: Wow!
3: Happy eating po sa lahat ng mga nanananghalian ngayon. Kamusta? I hope you guys are enjoying your meal. Lalong-lalo na sa bahay, no? Nako, ang sarap-sarap ng ulam nila sa bahay. Yung balat ng pili.
4: Wow!
3: Sinasaw-saw. Saan nyo ba sinasaw-saw yan? Sa toyo, di ba? With matching calamansi.
4: Wow!
3: Saying hi to my mother-in-law as well.
4: Wow!
3: To tita, maraming salamat for the pilis. Sana all, hindi ko inabot yung ano, yung pagbabadlong pili sa bahay. Anong pakalam namin, sugar? Ulam niya yun. Wala kami pakalam. Grabe show. Anyways, hello po sa inyong lahat. It's a Tuesday, mga ka-OK. August 25, 2026.
4: Wow!
3: Ako ha, August 25. Ilang 25 na lang? Apat na 25 na lang. Christmas na naman! Diba? Tama ba? September 25. October 25, November 25, December 25.
4: Wow!
3: Hintayin na hindi makapag-antay sa December 25 na yan. Mga ilang araw pa next sa susunod na Martes. Ano, ngayon Martes, di ba? August 25. Next week, September 1 na. Bubugbugin na naman kayo ng Christmas songs. Sugar! Nailing ko na ngaya suangog ni Jose Marichan sa Facebook. Kasi nga, di ba? September 1 pa lang sa Pilipinas. May pa-Christmas songs na. Anyways, magsama-sama po tayo hanggang alas 3 ng hapon with your DJ Mahamis na kontra diabetes.
5: We love you, sugar! Sugar na, azugar pa!
3: You know, kami po, sugar, at the moment, kumakain din ng pili, saw-saw sa patis.
4: Wow!
3: And we're tuned in right now. Hello to the Tour family. Hello, President! Rev, Mommy Let, and Ati Rehanj. Kumakain daw sila ng pili ngayon.
4: Wow!
3: Pero sinasaw-saw nila sa patis. Oh, para mas masarap yung sa patis, no? Sa kuyog sugar.
4: Wow!
3: Yun, para na, ano kayo, parang harvest time ng pili, no? Kaya, ang dami nakaka-relate. Alright, more of the music right now. Dito lamang sa pinaka-OK 97.1 OKFM. Gusto? Okay ka! Yeah.

0: There you go, a song from Maki with Kailan. Ayan, para sa mga okay natin na nag-aabang na ng katapusan. Ano? Sugar! Nanganganib na naman ang bulsa. Ano? Kasi nga August 25. Kaya sa mga friends ko dyan, wag na wag nyo akong uutangan. Ano ho? Kasi parareho po tayo petsa di peligro, ha? Huwag niyong susubukan si Sugar Azucar. Pare-pareho lang po tayo. Mahal ang... mahal pa! Mahalo pa lang ng gatas, mga kuki, no? Now I know. Parang feeling ko... Nung nagka-baby ako, parang feeling ko every 2 weeks nagpapa... Ano? Parang feeling ko nagpapa-change oil ako. Anyways, before we move on, ay, batiin naman natin mga tropa natin dyan sa Nong's Meat Shop. Sabi ni Boss Nong, makusog na naman ang Nong Meat Shop, tasweldo na naman! Talaga lang, ha? Isa lang ang sagot ko sa'yo, Boss Norman Embudo.
1: Kaniguan man.
0: Kaniguan man. Magswildo uday. Makusog man talaga ang Nong's Meat Shop.
1: Yee-hee!
0: Boss Nong, hello po sa inyo and our friends at Nong's Meat Shop. Anyways, ang oras sa buong Pilipinas, 47 minutes after 12. And time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, ECG, X-ray, pati na rin ho, mga gamot. Premier MD located along Quezon Avenue, Legazpi City, near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap.
1: Yay!
0: Mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.
4: This song is brought to you by
5: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: My choice, it's Mamon.
1: 97.1 OK FM.
2: Gusto ko OK ka.
3: OK FM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At Whirlpool, we believe comfort starts at home. That's why we create high-quality appliances for laundry, cooking, and cooling. Discover the Whirlpool Inverter Washer, built for modern living. Smart sensors and inverter technology care for your clothes and save energy. Whirlpool, American appliance brand with over 100 years of innovation.
6: Making your world a little easier. Whirlpool.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: Sarah Portmore, okay, fan. Gusto ko, okay ka. Nako, para sana ganun lagi ang buhay. Another day in paradise.
1: Wow!
0: Isang araw ulit sa paraiso. No! Sugar! Ang kalagayan ko ngayon parang nasa purgatorio. Ang daming toxic. Ang daming nakakainit ng ulo, Sugar. Bakit? Sino ba yung nakakapalibot sa iyo, ha? Alright, sana nga, di ba? We could feel that paradise life in our life, mga ka-okay. 19 minutes after 1, and time check ay hatid po sa atin ng Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Sweet afternoons with Sugar Azucar. Uy, nagpapatuloy po ang celebration ng Kipya Festival 2026. Diyan po naman sa Juvillar, Albay.
1: Wow!
0: Ang swerte naman nung nakapanood ng concert kagabi, 'di ba, na andyan si Ice Siguera.
1: Wow!
0: Or formerly known as Isa Siguera. Siya 'yung nag-concert last night, 'di ba? Mamayang gabi ito. Matindi din 'to. The vocalist of Wolfgang. Alam natin solo artist siya ngayon. Walang iba ang idol ko na si Basti Artadi.
1: Wow!
0: Anin sa kamay ng Judas! Kapangyarihan sa halik ni Judas! Da-dang-da-dang-da-dang! I am the night! I am the day! I'm magnificent singer!
1: Awinda!
0: Sa mamaya na andyan po sa Kipya Festival si Basti Artadi, mga ka-okay.
1: Wow!
0: So rakrakan na to! Batiin naman natin mga tropa natin sa LGU Juvillar. I am the night! Rocker yan, Sugar, rocker! And we actually grew up listening to the music of Wolfgang, mga ka-okay. Tsaka batiin din natin yung mga gasolinahan na nakikinig sa atin, no? Diba? Sabi ko sa inyo, may price increase sa presyo ng petrolyo, no? Feeling ko overtime sila ngayon, diba? Kasi kahapon, nagsara agad sila. Bakit kaya ganun yung mga gasolinahan? Ano, pag Lunes, the next day, tataas yung presyo. Pag pupunta ka sa nilang Lunes, magpapagasolina ka na, ay sir, ano na kaya po, inabuta kami ng ano? Cut-off! Grabe kayo, ha? Porke tataas yung presyo ng ano, ha, gasolina. Ano mga ka-okay? Alas 6 pa sana, sir, cut-off na po kami. Paniguan man. Pero pag ano, pag mataas yung... Pero pag ano, pag magpa-price increase sa gasolina, overtime pag Lunes. Grabe kayo, ha? Sana bumaba naman yung presyo ng petrolyo, no? Ayan, mag-electric vehicle ka na kasi, Sugar Azucar. Anyways, magandang hapon po sa inyong lahat. Sweet afternoons sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.
2: Sugar Azucar.
3: Okay ka.
4: This song is brought to you by
5: Bayoflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. Ibayoflu na.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. Hoy, batiin naman natin. Happy listening sa mga taga 101 Shopping Mall.
1: Wow!
0: Ang lakas-lakas pala talaga ng radyo nila dyan, no? So, hello po sa mga okay po natin sa, what do you call this one? 101 Shopping Mall. To all the staff, lalong-lalo na po yung mga cellphone shops po dyan. Kasi inabot ako ng ano mo ako, kaya nag-gulaman po ako dyan, ano? Habang nagtatambay ako, biglang nagsalita si Kapa Morgan. Wow! Naka-OKFM pala ang 101. Nakulunan pala ng magayunan sa 101 Shopping Mall, mga ka-OKFM, ano?
1: Yay!
0: Mga magayunan ng mga kahira. Sa kaso mga ahente, ano, ng Oppo, ng Vivo. Chicks, mga ka-OKFM. Babalik daw ako dyan taon-taon, ano? Takol lang ako kung kinahin sa 101 Shopping Mall. Palabatiin natin ng happy birthday si Ate Honey Andes Berchal.
2: Happy birthday!
0: Ng AVP Catering Services. Nako, for sure, sarado ang tatlong floors ng AVP. Ano, from the ground floor, second floor, to the third floor, feeling ko, ano yan, arkelado ni Manay Honey. Alright, hello Ate Honey and mga ka-okay po natin sa AVP Catering Services. Happy birthday to you. Alas dos ng hapon and time check is brought to you by Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Papa, gusto ko, okay ka.
4: Okay, FM!
5: Gusto ko, okay ka.
6: This song is brought to you by
7: Selim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selim Plus araw-araw.
8: Leon, extra strong beer. Bangis mo!

0: That song was brought to you by
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
2: Silin Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silin Plus araw-araw.
3: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko? Okay ka.
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mi ka mo!
5: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas Indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabi. Kaya sa SCMR Animal Bites Center na kita.
6: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
7: Taga Santa Rita, Samar.
6: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
6: Mm-hmm.
7: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
6: Mm-hmm.
7: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
6: Mm-hmm.
7: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka.
10: Okay FM.
11: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na La Casa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Daraga Albay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: A&A Bed and Breakfast Inn, a perfect home for family, accessible with secure parking area. A&A Bed and Breakfast Inn provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests for your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
13: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. 19 minutes after 2, and Time Check is brought to you by Best Cafe. Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka the best na kape. Mura na, healthy pa. Third and final hour of sweet afternoons. Nako! Thank God, no? Kasi yung nangyaring tawag nito, tirigbasa sa tabako, mga koke, no? Yung pulis po baga na naputulan kay kamot, ano?
1: Wow!
0: Wow pa talaga, sugar, ha? Sorry, iba lang yung napindot ko. Diba, naalala niyo yung case yesterday ba yun or 2 days ago na may nag-amok or nagwala sa tabako, mga ka-oke? Sorry na. Ang sarap nung kinain ko. Nag-amok tapos may dalang itak yung lalaki. Medyo may, sabi daw nila may diferensya daw po yun or may pagkukulat sa pag-iisip. Tapos, yun, yung umaawat na pulis, ano mga ka-oke, ano na naputol? So, kamot.
1: Aww.
0: Because of that itak, mga ka-oke. Buti nga, ayun, kahapon na isugod ata sa Bicol Medical Center, no? Sa Naga City. At naibalik, naisugpon. So, kamot ni Sir. Banat iba din talaga yung science, no? Kasi nga, nakuha agad yung kamay, no? Kaya, pero ang hirap doon, kasi lahat naputol, yung vessels ng yung buto and everything, ano kaya yun, parang himala, mga ka-oke, no? Yung nangyari kay Sarge, mga ka-oke. So thank God for that, at I think stable na po yung pulis na naputulan ng kamay. Mga mister, magtultul ka mo kay misis, baka ika pa nagbuabu amigo. Iyan man ang putulon ni misis mo. Ang hapot niya, sugar. Buti nga yung pulis na sugpun paso kamot. Paano kung ika nga padi, pinutulan ka ni misis mo? Ang hapot kung masugpun pa iyan. Yan ang malaking katanungan, Pwede magbuwa-buwa kay misis mo. Kasi gusto ko, okay ka.
2: Sugar, asukar.
3: Okay ka.
4: This song is brought to you by
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Sugar, mag-greet naman po. Happy Fiesta, mga taga-Salvacion, Santo Domingo, Albay. Sa lahat ko pong tiyahin. Hi to Marlene Atun Nunez ng Balading Pawa, Legazpi City. Yun ba? Ano pala ngayon na fiesta dyan sa Salvacion, Santo Domingo, Albay. Gandang hapon mga taga Bunker One. Always naka OKFM. Please play Count on You. Mukhang hindi ko na mahabol yung request po ninyo. But anyways, maraming salamat sa pagpaparamdam ngayong Tuesday, August 25, 2026. Apat na 25 na lang. Christmas na naman. Sabi ni Don Emilionario, magka-canvas na daw siya ng first batch ng kanyang mga inaanak. Ano? Grabe! I-invite ko din kaya ko si Don Emilionario maging ninong ko, no? Sa mga susunod na junakis ko. Gusto pa sana, ano, nagsha-shopping na kang first batch kang mga inaanak, ano? Sa September ngayon, Sugar, so second batch naman yung mga inaanak ko. October, third batch, November, fourth batch, para by December, mamimigay na lang ako ng regalo ko.
1: Wow!
0: Arog lamang ka ng mga ninungon mo ako, okay, no? Matindi? Alright, and batiin natin mga hunky natin dyan sa JB Salon. Hello there, Ate G. And of course, sa lahat ng bumubuo ng JB Salon kay Mami Jess, Lily, and Ella. And hello po mga taga Don Crispy as well. Good afternoon mga taga 101 Shopping Mall.
1: Wow!
0: And yung mga chicks dyan. Buti ito mag-sagot gulaman ulit. Baka pagpakit nga sa mga taga 101 Shopping Mall. And to Ate Honey of AVP Catering Services.
2: Happy birthday!
0: Ako po naman ang inyong DJ Mahamis na kontra diabetes.
3: We love you, Sugar! Sugar na azúcar pa!
0: Sugar, azúcar, mapa sa inyo ang tamis ng buhay.
1: Yay!
0: Kasi gusto ko. Okay.

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: ikaw ni na at sa ilong kapartner na mahigon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mabapataghoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikir. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!
2: Automatic!
3: Come on, come on!
4: Ay, ay, ay, we take it high, ay, ay, into the sky, ay, ay, come on and fly, ay, ay.
1: Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, marhay na hapon! Araw ng Tuesday, August 25. Ito na naman ang inyong abang lingkod. Checking in para po sa rush hour. Kamusta ka mo? Okay na okay ba?

0: Well, that's good, ano? Ayan, tinikwila na naman tabi, ah, sa 0931-106-7672, 0994-467-9117. Again, ako na po ini, ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatindi sa tirikwilan. And as usual, ako na po ang bahala kan music muda dito, Consuelo. Sa Mirindalan, Aram na Lindo. Okay,
1: FM! Gusto ko, okay ka.
0: And dire-diretso tayo, Katy Perry with Hot and Cold.

0: San Miguel Foods.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: Mong Meetup. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Padingpiping! Padingpiping!
2: Ah!
1: May istorya ako sa imo. Nasaroan ko, sukarindariya ka subago.
2: Pero nataman.
1: Nagbayad ako.
2: Huh? Paano mo man nasaroan? Nagbayad ka baga?
1: Dahil man ako nagkaon.
3: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, Easy Mill,
6: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of EBTK.
8: Leon, extra strong beer.
9: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Hanap niyo ba ang lechon
13: para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala.
14: Heto na ang katakam-takam,
15: kalutong-lutong,
16: at malinam-nam
17: na La Casa de Lechon.
18: Formerly Moradas Lechon.
19: Unang kagat, malutong na balat.
20: Laman na kay sarap.
21: Siguradong mapapawaw
22: ang iyong mga bisita.
23: Matatag sa market site na Regalbay.
24: Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002.
25: Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769
26: o ilike ang aming Facebook page,
27: La Casa de Lechon.
28: Lechon for all occasion.
29: A&A Bed and Breakfast Inn, a perfect home for family, accessible with secure parking area. A&A Bed and Breakfast Inn provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests for your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: That song was brought to you by DoExam Incorporated Daraga and Silim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy? Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silim Plus araw-araw.
1: Morgan, Morgan. Gusto ko, okay ka.
2: Oh, Morganatic Automatic. Ayan, sige, balik kita po sa tuwing programa. It is now our second round dito po sa Rush Hour ngayong, once again, August 25, 2026. And it's, if it's your birthday, well, happy, happy birthday! Happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon, ha? Ayan, kung so amigo mo, birthday ngayon, sige na, take wila na si Kapa Morgan. Dahil para supog-supog, tako ng bahala kaya, niyo? And, oy, so amigo kung so kaakit-akit, nga unig di, oh. Mr. Kaakit-akit. Si Mr. Jerbien, ang solamente kong amigo na kaakit-akit. Pahit siya natabi pa niya. And good afternoon ko pa, Morgan. Sabi ni Grace Arias. Pa-shoutout po kina Tintin, kay Stabs, and kay EJ na nag-kurumaching. Diyan sa Arias Compound. Ayan, mga taga Arias Compound. Maray na hapon sa Indo, ha? Nagkurukurumatsing palan ka mo dyan. Kay Philip Balila and kay Kona Elmer. Kay Avi and sa agum ko po na si Mario na nagtrabaho dyan tabi sa Harong. Ayan, halit tabi ang kay Grace Arias. Ayan, sige Grace, maraming thank you sa pagtikwil kay Kapa Morgan. Also, tikwilon tamang tabi si Alben Boates. Ayan, Alben Boates. Ayan, maray na hapon man. Salamat sa pagtutok sa OKFM and sa pagtikwil kay Kapa Morgan. Gusto ko, okay ka, sabi ni Agnes Ativo. And si Primong Jojo Madronyo. Maray na hapon. Primong Jojo Madronyo. Ayan. And syempre pa, ang sarok sa mga regular listeners, tadigdi, walang iba kundi si Phil Balila. Ayan, Phil Balila Jr. And syempre si Baby Andrea Main Baltar. Good afternoon. Sige. Salamat sa pagtutok sa indong rush hour ngayon po na Tuesday. Once again, it's August 25. Kairiba na po si Kapa Morgan. And sana po, nakapag-mirindal ka mo, ha? Ako, nakalibre sa mirindal ko pag pasiring kulig. Dinaghapit ko na ko dyan kay Juan Ray Lotivio sa Tanchuling Canteen. Maragamuo na naman siya, ano? So, turun, ha? Pipapansit pa ko taan ako. Kundi niya ako, dahil na talaga, dali na ako. Mga programa na nga, eh. Pero talagang masiramon sa turun. Daing kupas ang turun dyan tabi sa Tanchuling Canteen. Maray na hapon sa indo dyan, Grace. And si Wild Ray Lotivio. And siyempre pa, shoutout na din sa mga kaibigan ko dyan sa Anislag. Especially mga taga CM Velasco Enterprises Incorporated. Ayan, kumabagal kamok yung mga pagayon. Pampagayon, bako kan panduk nindo, kundi kan harong nindo, ha? Pampa-improve, mga improvement nga yan. Dapat nga nag-improve man yan, arunta. So sige, dyan nakamutabi sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Duwa po ang branches dyan sa Anislag, sa Main, sa Purok 3. Ano? Sa mayang pangsanakang Iglesia ni Cristo. And subago po ninda dyan sa Purok 5. Minalaog-laog pa siring tabi duman sa Muya sa relocation. Yan ang pinakabago nindang branch. Right? And syempre, batiunta ang mga niya onyong tabi sa San Roque, Daraga branch kang CM Velasco and mga taga San Vicente Castilla Sorsogon branch. Alright, just maray na po mga taga CM Velasco, salamat po sa suporta. No? Alright, it's now 4:20 in the afternoon and this time check ay atin sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: buhod, siko, baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
1: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Miley Cyrus. And alam ko na aalala nyo pang song na to. It's The Climb. Parang reminding us na ano man po yung tinatahak natin papatungo sa taas. Medyo mahirap. Dahil nga uphill, patukan. Diba? Kaya kayo po ang taki-alalay dyan, di mga katabang, di mga inspirasyon, tanganing magpadagos sa the climb na yan. Ano man po ang ka-climb nindo o pig-sasakat nindo o pig-aabot nindong pangharap, sana po matupad. Sana dakol na mga tao ang maging tabang, tanganing Maria Lizar nindo. Oy, Maria Lizar ha? Ma-realize ang mga dreams na iyan. Ano? Kang aki ako, mahilig man ako mag-duck-climb. Pirmi man ako nasa taas kang bayawas, kang Chinese berries. Ano man ang Chinese berries? Ano man kuya na iyan? Iyo yan ang boyhood, fruit. Iyan ang Chinese berries. RC... Bako man yan aratilis, iba man so aratilis eh. Ano na nga na yan? Pagkitabangin naman daw tabi ako nito ta, medyo ano na eh, maluyan ang memorya. Random ko sana talaga kaya, Chinese berries, pero may ibang terms yun talaga. Serwe, bako man sirguelas, bako man iba man ito. Gari arog ka, pero sirguelas, pero... Ang sirguelas baga, medyo patilaba. Ang Chinese berries, bako. Tapos, ang Chinese berries, pag maski hinog na, mas maray pagka lilanog mo na, giguluguluhan ko na, pig remit mo na, tanganing mas masiram. Ano na sa ibang term kaya na Chinese berries, sa ibang lugar, iba kaya ang apod kaya eh. Basta sa muya, na muklat ako na Chinese berries na yan. Iyon ang pigpupuro, payaknat ko kang aki ako. At may tulong poon kami kayang kayto na pipiestahan man kang ibang aki pag minaabot ako biribirib. Ano man ang biribir? Iba man ang termino mo chismin denilya. Biribirib. Iyo, tabere yan. Actually, bako man sa bere eh. Chinese berries ang apod sa muya. Ngata daw. Iyo man, turo sa kuya kayitong si Papa. Kaya... sabi ko nga ni, pag kuyan, nakatalikod ako, nakatalikod kami, minaatake tabi ang kuyan, ang mga parasakat na mga aki man. Pag minaabot ako, arlampawan, grabe. Very Chinese da. Ayaw, pwede, very Chinese. Pwede sana, iba man tabi ang baligang sa Chinese berries. Ang baligang iyo, piglulugo, pero na iba ang baligang. Ang baligang, medyo ba ito, may. Chinese berries, mapula pag nahinog. Madara akong sampol. Ay, sige, tama, kuya na kita, commercial break na kita.
1: Taman ang tabil!
0: O, saka, talagit na si Chia Dore. Chia Dore, relax na tabi, at unyo. At nga ni bako baligang duhat. Bako man duhat tabi. At kuyan kita, mahapot-hapot kita sa ibang kuyan. Baka maaram nindaan ibang termino kaining Chinese berries na pigaapod ko. 4:38 na po ang tamang oras. Time check atin sa inyo ng...
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
4: Attention all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
5: At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipinianas.
6: Visit our branches in Kabangan, Legazpi City, right in front of Banco Central ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch, on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabod, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.
5: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mi ka mo!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka, Rob Daniel and Miss. Ata iyo nga ni Mahamis. Mahamis. Ining Chinese berries. Kaya lang, laitan na ako ko yan talaga. Pati tabi ining AI na kauron ko, dagito na sa kuya, so AI. Pati so AI, dagito na sa kuya. Madulungon na ako, makulito na. Awin na. Ang Chinese berries na cereales, sasabi ni Sir ko yan, Orlando Bonacqua, Ceresas. Bako po ini, sir. Anong apple kaya ni Samuya? Toblon ini. Ang apple kaya ni Samuya? Toblon. Iba yan. Inda nga ni Manta, ina po yan ang Chinese berries. Garo, digdi man sa Pilipinas. Garo dyan masan sa mga gilid-gilid baga. Pero bihira po yan. Unis na, baka maramdaman na rin daw. Anpoon po kayan, may dugi. Lalo na pag mga aki pang poon, medyo madugihon yan, aralaba ang dugi. Pero pag nagugurang na siya, nagarlipot naman, pero may dugi mang giraray. Ayan, baka marumduman na nindo, so other term kang Chinese berries na. Basta sa muya kaya, napon ka ang Chinese berries, pasensya na, namroblema. Patilugod ka mo tabi, namroblema na. At pati nga so AI, iuyaman na sa kuya, so AI. Anyway, so miss tabi ni Rob Daniels, baga na kaya maligawan. Brought to you by
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: And Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Ohoy! Shout out na lang kay Ben. Pasensya na Ben. Ngayon ko lang nabasa yung ni Shay, ni mama mo. pasensya na Ben. Basta happy listening just in case naka-tune in pa rin. Ano tabi ini? Sige. Tiyanata, panagustahan na pagtukar kaya. Chinese berries na. It's now 4:55. Time check. Hatid naman sa inyo ng
3: Farex, vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
4: 97.1 OKFM. Ang pinakabaratong animal bite clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas Indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kimanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
5: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
6: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
7: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: ang tinikwila na song ni Eden Daria kang King Store and Bakery. Bon Jovi's Always. Ayan, tagaling mapundo na tabi ang diskusyon kan Chinese berries na an. Masettle daw na kita digdi sa cerealis. Pero cerealis man ang gandang apod ka ini. Kaya lang ang iba, ang aratelis, apod man cerealis, makalibong na. Pero garo cerealis talaga. Taas sa kuya, ang aratelis, aratelis. Aratelis baga, so pula man na paghinog na pisog garo lunga, pirinohon ang pisog. Ining Chinese berries, kuyan, medyo patilapad ang pisog. Tapos sa loob sa mga karakteristika ini nagmamansa ini ang kuyan ang Chinese berries, nagmamansa sa t-shirt, lalo na sa ngipon pag nangana ang kangkaong ngayon, grabe ang galo mo, tapos mina brown tabi ang ngipon. Yeah, masettle daw na ako digdi sa cerealis tapat itabi, so AI dagito na sa kuya. Tig search ko man sa AI, wara man kita galog ang Chinese berries. Dahil mo pag ano ng AI, tamadagit sa imong AI. Dahil mo na lagit ang AI. Kaya lang, pati tabi sa AI, nalibong. Rilibong na sa AI. Dakulo nagsirin sa kuya tabi, pati sa PM, mga picture. Ay, gawa kayo nag-send kito blon. Yan, unio tabi, sa Vera Amber. Ayun eh, ang pigsabi ko. At ipost ko ini. Cerealis manangkad pala napod kayo. Kaya ganyan ako, garoon niya ako, cerealis. Kaya lang pag, nag-apot ako, cerealis, aratilis ngayon. Kaya nalibong ako. Pero ayo, ma-ano na kita sa cerealis. Ang apod kayan sa muya, kisi. Sabi ni Berhel Azores, so nailing mo na, iba man na napod sa inda, kisi. Sa bagay, yung manangkad, bago mo nga ni kaunon, pig kikirikisi manangkad iyan. Pig papaligid sa duwa mong kamot. Paligid-ligidon mo. Tanganing malanog siya. Tapos kaunan mo, mas masiram. Pero so Chinese berries, Mika, ito. Maski dahil mo nag-ibunan, talagang mahamis. Pero kirikisi pala niya. good day, Kapa Morgs. Tawad na po ini. Medyo halaba. Basta, masi, nakita sa kuyan. Cerealis. Tanganing magpurundo na tabi ang diskusyonan. Lasog-lasog ang apod sa muya. Nailig mo na. Piglalanog mo na bago ka unon. Kaya piglasog-lasog. Airak man kayo ng prutas na ini. Masiramon man ko ta. Tabi ang boyhood or childhood na prutas ko ta. Pero may ako lang gad ka na nasa itaas kang po na yan. Na pinuunan sana duman sa kanta ni Miley Cyrus na The Climb. Yun nga ni, sige ko tabing sakat sa Chinese berries ka ito. Ugmahon ako pag nakakakaon ako kay Chinese berries na sa puro-puro tabi ako kang mga sanga. Apod sa muya kaya nalilanog-lanog. Nakulunong pala ang termino. Kaya talagang pati so AI nalibong. Rilibong na tabi so AI. Marakraka na kita, 5:07 ang oras.
1: This time check is brought to you by
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: And
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
4: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
5: Philippines. OKFM.
6: Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
5: OKFM.
7: Gusto ko okay ka. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Oriner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Yusan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
8: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
9: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you cafe, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate. Plus, 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. Pretty DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang bangis ng layon.
15: Gerald Anderson, Easy Milk,
16: Mark Mugen,
17: Emil, and Vince of DBTK.
18: Leon, extra strong beer.
19: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
20: Drink responsibly.
21: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
22: Ohoy! Ata si Saibay ang nagsabi na madali ang trabahong pirmisan ang nakatukaw. Nakatukaw pero todo man ang mga biti sa clutch buda sa preno. Rugado pa ang kamot sa kakakambyo. Mga kapa, kapasadang jeepney drivers, ramdam ko kamo. Pati ang kulugan lawas nindo, magdangog. Para sa kulugan hawak, may extra na panlaban dyan. Tan dating Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngunyan up to 3 times faster na versus Alaksan FR. E yung ani, 3 times faster. Kaya pina-extra. Bilis, bilis, bilis. Laban sa body pain. Ayos, di ba? Kaya para sa kulugan hawak dyan, aram na ang gigibuhon nindo ha. Digdi ka na sa mas mabilis at mas maray. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Para sa Temple Plus Ibuprofen Sodium Dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya mga pali na ang trabaho magmaneho ng jeepney, sige sana. Magtaga preno pero dainanggad magpundo. Abante sana kita para sa pamilya. Kulugan hawak, kayang-kaya tanang iwalat. Kuminambyo naman ang Alaksan. Uya na si Alaksan Extra na 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
23: Hanap po ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapag Tatawan, Legazpi City.
0: Contact 0921-975-3067
23: or 0921-391-6646.
0: When's meet to shop at M. Miranda Meat Shop?
23: Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: A&A, Bed and Breakfast Inn. A perfect home for family. Accessible with secure parking area. A&A, Bed and Breakfast Inn provides an array of room choices, each offering true relaxation for your comfortable and pleasant stay. Function hall that can accommodate 80 up to 100 guests for your birthday, wedding, christening, seminars, and other occasions. A&A, Bed and Breakfast Inn, Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City. For reservations and inquiries, call 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
16: Ahoy! Ako si Kapak Morgan. Gusto ko

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. It's the Beautiful Ones by Suede. Sa pag-uumpisa po ng ating rakrakan na portion dito po sa ating rush hour ngayon po na Tuesday. Again, karibanan po si Kapa Morgan. Nag-i-email-email. Nag-kisi ka na cereales. O Chinese berries. Salamat sa Savior Amber sa pagtabang sa kuya. And dakol po na nag-comment na trying to help me na ma-distinguish o

0: Ika. Music at kwentuhan habang nasa biyahe. Para kahit stuck ka, good vibes pa rin.
1: This song is brought to you by
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Shout out kay sa VAJ Car Painting Services diyan po sa Santo Domingo, Albay. Nakikinig sila, right? Mga taga VAJ Car Painting Services, maraming salamat po diyan sa San Roque, Santo Domingo, Albay. And ito na para kay Emo Girl, ang Blue Sky by Hail. Dito po sa Rush Hour, kasama si Kapop Morgan, 97.1 OKFM. Gusto ko

0: Bakit RitePed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Shout out po sa mga taga Willie and Sons. And of course, mga taga, lagi nakikig sa atin, mga taga Nodalo, Ukay-Ukay, dyan sa Rizal. Mga taga Domos, Ukay-Ukay din. Magkatabi lang yan. Ano? Ayan, just maray na banggi po sa inyo dyan sa Nodalo, Ukay-Ukay, and Domos, Ukay-Ukay. There you go, that's Kin, and Somewhere Only We Know, hatid sa inyo ng
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: Shout out din sa mga taga Ali Mars na laging nakatutok. At syempre pa yung mga kapasada natin ng mga jeepney drivers, especially sa mga drivers ng Clarkson Jeepney and the Modern Jeepney drivers. Oy, kay ano pa lang, kay Tony B, sa kuyang amigo. Kamusta na dyan, tabi, Tony B? Pait sana. And happy birthday. Ito galing pa sa ano, sa vegan, itong message natin na text. Galing pa ng vegan Ilocos Sur. Sabi dito, good day Kuya Borgs, at sa gabos na nagdadangog po kan OKFM. Batiin ko lang si Papa Jerry Madronio. Ki happy birthday. Magayon na apelyido, tabi. Ano? Jerry Madronio. Talagang garo pang artista, garo sa mayaman ang apelyido. Ano? Ayan, Jerry Madronio po, happy birthday. Thank you for your endless love, hard work, and guidance. Wishing you good health, happiness, and many more wonderful years ahead. Padaba ka na mun, Papa. Ayan, yan po ang message ni Tin Madronio. Galing pa ng vegan Ilocos Sur. Ayan, siguro nakikinig din sa atin online ito si Tin. So maraming salamat, Tin, sa pagtikwil kay Kapa Morgan. And once again, happy birthday sa Papa mo na si Jerry Madronio. Sir, happy birthday. Oras, 5:51.
2: This time check is brought to you by
0: Bimeg Premium. Kitang kita ang galing.
2: And Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
3: OKFM. Handog ng LGU Jovellar Albay, pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa 23rd taon na, mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, opening program, motorcade, opening concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, free concert featuring Michael Pangilinan and I Segera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipya Beer Plaza, Basti at Tadi with Greatest Hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jubilar with Dominic Roque, Kipya Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2026.

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin
1: and ng baby nyo.
0: I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
2: Agom, agom!
3: Anong isira ta?
4: Nilaga!
3: Wow! Masiramon mo ng isira ta. Anong nilaga? Nilagang baboy o baka?
4: Nilagang bunay! Ano man daw iniyo kung maka-expect man?
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas,

0: katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
4: Tracy,
5: sumisiklo kita.
4: Tapos, sa palengke.
5: Tapos,
4: aray ko.
6: Nagbalik ang kulog?
7: Ay sus!
6: Baghat iyan.
7: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
6: At ilawas.
7: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
6: diskarte ko.
7: Asin ngunyan.
6: Diskarte mo naman, ma'am.
8: Rexilo Forte!
9: Banat sa apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. 90.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. From John, Paul, George, and Ringo. Or the Beatles 2, Steven Tyler, and the rest of Aerosmith. Yan po ang Come Together. Ayan, bago yan, siyempre napakinggan nyo ang CCR with ano nga yun? Ha? Kalimutan yung title. Yan, Proud Mary. Sa pagpasok natin dito sa classic rock portion natin ng Rush Hour on a Tuesday, and nagkatiripong tabi sa mga pagtikwil, pasensya na. Happy 6th birthday. Nabasa ko na ni si Pas Nova Besmonte. Oy, long time no see, ano? Ayan, mga taga Sapkoy store dyan sa Arimbay. Salamat po sa pirming pagtutok, ano, maski minsan na sana nga mag-PM or mag-patikwili ni si Pas Besmonte. Pero pirming nakatutok po ang mga taga Sapkoy store dyan sa Arimbay. Marina Banggiman po sa mga taga Arimbay, Legazpi. And tikwilon si I Villa Bonina. And I Villa Bonina, si Grace Arias, si yun ano, na tikwil ko na ini. Shout out sa may birthday ko niya na si Richilda. Ayan, Richilda. Ano na, dahil lamang ki no invite. Sabi ni ano. And also kay Sharon Velo. Belated happy birthday tabi sa Indong Dua from Grace Arias. Alright, and magandang gabi Kapak Morgan, pabati po ang mga taga Uya sa San Andres Catanduanes, Barangay Cabcab. Ay iyon no, mga taga Barangay Cabcab. Taga dyan so amigo ko si ano ni si Bricilio, si Don Bricilio. Ayan, hello lot, Kadyente and family. Yan po sa Koyan, sa Cabcab, Catanduan, San Andres. And marina hapon mantabi kay Marvin Liandilar, alias Pangit. Si alias Pangit vlog ini, ano, si Marvin Atisado Liandilar. Sabi niya, gusto ko okay ka. Marina hapon man po, or magandang gabi kay Josie Magos. And marina hapon Carmen Mendaros. And kay ano ni, may mga PM pa pala, no? Advance happy birthday bukas kay Tia Perry Balbastro. Ayan, Tia Perry Balbastro, enjoy your vacation dyan po sa Cebu. So pasalubong mo tabi na OTAP day paglingawan. Baka makaabot man lamang din ano, OTAP na iyan, ano, hali sa Cebu. Day joke lang. Jonah Barcelo, maraming thank you sa pagtikwil tabi kay Kapak Morgan. And once again, hello sa mga taga ano, ha, nakikinig pala sa atin palagi, mga taga VAJ Car Painting Services diyan sa San Roque, Santo Domingo, Albay. Salamat tabi ano, especially kay ano, kay Sir Verhel Azores. Okay, and iba pa rin ding nagtitikulay na ito, oh. Delete ko na. Ayun na pala. Sige. So we'll take a short break muna. Oh, ni pa. Lakas na bata si Don Emilio Millionaire, mga kamada na ini kang mga musika niya sa Big Night taon-taon. So shout out po kay Ate Grace Arias, makusugon ang radyo niya. Yung ano niya, magaling din, nag-comment man si Grace Arias. Salamat tabi, Kuyan, 4785. And yan, sige. Mga commercial break na kita, dyan sa nakabo. It is now 18 minutes makalipas ang 6 p.m. Again, ito po ang Rush Hour kasama si Kapak Morgan.
1: Okay, FM. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
2: At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipinianas.
1: Visit our branches in Kabangan, Legazpi City, right in front of Banco Central ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch, on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.
2: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo!
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sa kasan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ilang taon na?
4: Ito na po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede ring magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
6: Sarong Aldaw, naghilingan si Digo Asin Piping makalipas ang haloy na panahon.
7: Nampading Digo, ika na iyan? Isos, long time no see. Masarigong ka na baga? Anong sekreto mo ta masarigong ka na?
8: Sa gin ini padi. Sa gin.
9: A few months later.
7: Lumpading digo, ika na iyan? Garur na ta, nangangayagat ka. Maniwangon ka na baga. Anong nangyari sa imo ta, maniwangon ka na?
8: Sa gin ini padi. Sa gin.
10: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: We bet you can't resist the Angel's Pizza. Hallelujah, mozzarella.
15: Feeling nasa heaven. Pag nakakain ng Angel's Pizza. Mmm! Topping so bongga for medium, family, and big family.
14: Classic red sauce and mozzarella cheese. Chicken aloha. Creamy garlic and cheese. Creamy spinach dip and garlic shrimp. Available at Angel's Pizza. Second floor of Yashana Maligaspi. Open from 9:30 a.m. until 8 p.m. For orders, call or text at 0912-198-0760. Angel's Pizza Legaspi is now available at Food Panda app.
16: Rain, rain, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
18: Cough, cough, wet away!
19: Yay!
20: Pambatang Lagundi, Plemix!
21: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oh,

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. The Guitar Man from Bread. Ohoy! 6:27 na po ang oras. Again, later on at 7 o'clock, makakasama niyo po si Don Emilionario para sa kanyang big night. Alright, all the best of your favorites sa kanyang programa. Abangan po yun. And well, maraming thank you po sa mga tumutok sa ating program. And actually, mayroon po tayong 33 minutes of this one. Pero hindi na tayo kumakupsita. Siyempre, at ang aling mga kabuelo is si Don Emilionario. But nakulong na naman ang daradarang sinsilyo kayo ni... Medyo magabat-gabat. Kaya tabangan-taman. Iyon, suporta ta kay Don Emilionario. Tabata, iyo ini nag dadaraki ko yan kay mga sinsilyo ni sa stasyon. Alright, again, big night with Don Emilionario. Abangan po at 7 p.m. And itabi si Kapa Morgan. Sa aga naman. Okay,
1: FM. Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: babies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo. Kasi lahat available. And with parking space. Saya Shano Mall Legazpi. Maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi. Yashano.
1: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Yeah!

0: si Pale, maamoton, amoy melon.
1: Hmm, ika, melon amoy.
2: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
3: Hi!
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

97.1 KFM. Gusto ko. Okay ka. It's 19 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggising. Magandang gabi. Legazpi City. Good evening, Bicolanja. Diyos manahay na banggi. Province of Albay. And a happy Tuesday night. Mga ka-okay. Ani kapecha 25 po ka na bulan na Agosto 2026. Hope you guys are doing fine. All is well and all so good. What's tonight? Say hello sa mga ka-okay nating students. Nagpainundang na dyan dan for the Nino kanina. As well sa mga government employees natin po dyan. Hello po! Happy evening! And as well sa mga namarangi pa sana po dyan for tonight, but alright at this moment. Happy dinner po dyan sa inyo. Sa mga nagkakarakan at home. Sa mga nagkakarakan po dyan sa indang boarding house. Sa indang apartments. Or after their work, eating their dinner outside tonight. Yan, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Happy, happy dinner. Hi, as well, sa mga solid kaugnay po natin dyan sa Midnight Market ng Dalaga. And dyan man po sa Midnight Market ng Legazpi City. Hello po. Happy evening. Tabanggi na naman. Mga kaibahan nyo naman po. Ang Don Romantico kansa Indong Radio, ang milyonaryong bako lamang suplado. It's me, Don Emilio Nam. Magdarangugan at ibahan ko po kamo till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night with Kuya Denden. Aga naman na itong mag-message. Yeah, say hello to Francho May Boras. Chilling in tonight. Magandang gabi, Francho May. Thank you for chilling in. Kaya sa mga pag-iriba mo dyan, hey, ban si Baba. Ati Fran, thank you, ah. Anyways, highways, and the po ng inyong greetings. Send na po yan. Open ang ating text line, ha? Send lamang po at 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede din sa aking MB page. Buksan ko later. It's Don Emilio Nario. At pwede din sa 97.1 OKFM Legazpi. Happy Tuesday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!

0: sa Gilaray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Indugaboas, ha? And also, say hello na rin. At magandang gabi sa mga solid kaugay po natin dyan sa may Rizal Street. Dyan po sa may Barangay Lapu-Lapu, Barangay Dinagaan at Victory Village, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Again, say hello po at happy evening sa mga solid coffee po natin dyan sa may Barangay 24, Rizal Street, Barangay Lapu-Lapu, Barangay Dinagaan, and Victory Village, South and North. Legazpi City, hello po dyan sa inyo, ha? And also, sa mga nakatutok pa dyan, like ang... say hello to Boss Jerry and to Boss Nelson. At to Sir Jerry Tan and Boss Nelson. Sa mga solid coffee po natin dyan sa may Bookland Food Center. Yan, magandang gabi. Thank you po Sir Jerry and to Sir Nelson being part po ng yun, recent naming event for the Baby Mama and Family Fair. Sa susunod po ulit, ha? Mga sir. Hello also sa mga staff na sina Rodel, Alex, Luquin, Jenny Lim, to Nulan, Rico, Maricel, to Efren, Rodolfo, Fatima, Jose, to Edlindo, to Rolly and Dolphy. Ah, maganda ng mga pangalan, ha? Salamat po sa mga solid coffee po natin dyan sa may Bookland Food Center. And also to Attorney Rachel Laurinaria. Sigurado na nakatutok ang Attorney Rach. Yeah, to Attorney Rachel Laurinaria, magandang gabi sa'yo. Yeah, sa mga solid coffee natin dyan sa Hydromax Water Filling Station. Salamat! And also, yan, sa mga nasa biyahe pa, ha, mga private and public vehicles po natin dyan, inututok na. Yan, sa mga solid coffee po natin. Yan, sa mga solid coffee po natin sa mga biyaheng dalaga ni Gaspi, subawing garahe na dyan. Salamat po mga bossing sa Aga Giraray. At sa mga biyaheng panggabi, Rotang Daraga ni Gaspi, magandang gabi po dyan sa inyo mga sir, mga bossing. Pasayalo po sa mga pasayero dyan. Hello po, magandang gabi. Ito naman sa mga biyaheng jeep, yeah, mga jeep drivers natin na going to 1st District and 3rd District ng Albay, magandang gabi po dyan sa inyo. Pati naman po sa mga nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan, magandang gabi po mga bossing. Sa mga tricycle drivers din, mga solid coffee po natin iraon dyan sa may paradahan, Legazpi City, dyan po sa Albay and Daraga. O sa tamang nasa pagronda na, magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga solid coffee po natin e-bikes and e-trikes, magandang gabi po dyan sa inyo. Pati naman po sa mga nasa private vehicles and sa mga riders, gabos po kamong nasa biyahe. Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big na!

0: 97.10 KFM. Gusto ko, okay ka. 18 minutes. Makaagi po ang alas 8. Kaya pagkabanggi, welcome na po sa kuyang second hour. Ito po yan sa The Big Night. All the way till 10. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nag. Now here we go for your first batch of greetings here on my show tonight. Hi po, Kuya Don. Good evening. Good evening din po sa'yo. Huwag naman po sa mga kids ko dito ang lagi nakikinig. Till sign off and kindly play the song Separate Ways. Thanks. Sali po yan kay Imo Girl. Salamat Imo Girl. And happy evening po dyan sa inyo, ha, ng mga kids mo. Thank you. Say hi din. And shoutout natin sina Fidel, Delia, Dindo, to Dave Delphine, and also to, say hi kay Fidel, Delia, Dindo, Dave, and Delphine. Hali po yan kay Darwin, Kansan Isid, ng gabi po dyan sa inyo, ha. Sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Santo Domingo Albay, most especially sa parteng San Isidro. O, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Salamat po sa pag-tune in. And also, say hi din sa Yasser at Akende family. Dyan po yan. Sa may, San Rafael, Pilar Sorsogon. O, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Sa mga solid coffee po natin dyan sa San Rafael, Pilar Sorsogon, ang Yasser at Akendi family. Thank you po. And what else, Sir Don? Shout out lamang po ang lahat ng mga taga-Alislag, Daraga Albay. And pa-request man po ng song Kung Sakali Man by Michael Pangilinan. Salamat po, Sir Don. Hali po yan kay Gina ng Anislag, Daraga Albay. Salamat po, Ate Gina. Salamat, sa pagtutok. Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings. Sige, taray. Yun po sa buhay ang text line numbers. It's 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page. It's Don Emilio Navio. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.
1: This song is brought to you by
2: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right.

0: Bakit RightMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: A&A, bed and breakfast.

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes. Makagi po ang 9 kaya pagkabagi. And welcome na po sa Kuyang Third and Final Hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nam. Yes, hello sa mga solid ka-okay po natin dyan. Sa may Porok 9, Taguntong, Taysan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Yes, hello daw po kay Tio Nelson Oliveros Bado at sa kanya pong best friend na si Maria Lourdes Duran na dyan po yan sa Sorsogon City. Pati naman po kay Frenny Maria Dina Losande Badrina dyan po sa Cebu. Uy, naka-online. Salamat. Maraming salamat po kayo doon. Sorry po yan kay Mr. Nice Guy o Gerard Paul Bado Andes. Ha? Salamat. At sa mga solid ka-okay natin dyan sa Taguntong, Taysan, Legazpi City. And also say hi din kay Daniela Balila and friends. Pati naman po kay Grace Arias. And happy fiesta daw po dyan sa may Salvacion, Santo Domingo, Albay. So happy fiesta po dyan sa inyo. And also say hi din kay J.P.L. Balila and Company. Dyan po yan sa Del Rosario Street, Santo Domingo, Albay. Magandang gabi po dyan sa iyo, J.P.L. And also dyan man sa mga solid cookie natin dyan sa my key store and bakery. Nakatutok daw sila tonight. O dyan po yan sa my airport road, Cruzada, Legazpi City. Salamat ha. Say hello to Miss Eden Daria, to Ma'am Nez Arimado, sa lahat ng staff and sa mga customers ng King Store and Bakery. Ha? Gusto ko.

0: 97.1 o KFM. Gusto ko. Okay ka. 19, I'll make it 19 minutes. Bago po mag-alas 10, kaya pagkabanggi, here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Just say hello sa mga solid ka-okay natin dyan sa may San Joaquin, Legazpi City. Again, say hello dyan po sa mga ka-okay natin sa Babloy, Stopsy, at Papa Ethan. Always tuning in, gabi-gabi. Sa Blanca Flor family, magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat po for always tuning in sa lahat ng staff and sa lahat po ng customers ng Babloy's, Topsy, at Papa Ethan. Diyan yan, sa may San Joaquin, Legazpi City. Salamat! And what else? Sabi dito, pa-shoutout man po kay Renante de la Cruz. Oh, hello po dyan sa inyo, ha. Hali po yan sa kay John Paul. Yes, hello sa Pugoy at Banzuela family. Yes, salamat. And also dyan din sa may Kimantong, Dalaga Albay, sa mga drivers natin dyan. Dyan po yan sa may Testor at Kapihan. Yan, sa mga drivers and customers, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. To Kuya Juni. Tama ba? Jumi o Juni? Salamat po, ha, Kuya Juni. And sa mga solid ka-okay natin dyan sa may Testor at Kapihan. Gusto ko, okay ka.
1: Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka?

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: OK FM，
1: 歌手歌 OK 歌
2: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OK FM.
3: OK 歌
1: 歌手歌 OK 歌
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

0: Hey, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 coffee mix. Kasangga at Kalusugan.
1: J-Mar, Dudu Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan.
4: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
5: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
5: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga suki. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated. Ito po ang tagagawa ng mga mabibisang produkto na ating kinukonsumo araw-araw. Good morning, Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal.
1: Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat, mga minamahal kong mga nanay na laging nakikinig sa ating programa, siyempre sa ating mga tatay. Kumusta na mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Gusto po naming kayo'y maging malusog. Anong dapat gawin? Kumonsumo tayo ng mga maayos na food supplement. Tulad po ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yan po'y para sa inyo, ha? Since 2011, mga kasangga, lumabas ang napakahuhusay na produkto, mga parents kong minamahal. At ito naman hanggang ngayon ay patuloy po nilang kinukonsumo. Maraming mga baguhan na talaga namang kinukonsumo na ang ating mga produkto sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Kumustahin natin ang mga kasangga nating naikinig sa bahagi naman ng Calabarzon area. Alin ba yung Calabarzon area, mga parents ko? Ito po naman ang lugar ng Cavite Province. Malakas po tayo napapakinggan sa lugar pong ito. Mga Caviteño, yan, mga Caviteña, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Malakas po tayo napapakinggan dito. At siyempre, dito naman sa may bahagi po ng Laguna Province. Ito pong Laguna ay isa ring probinsyang napakalawak. At talaga namang ito'y halos karatig po ng bahagi po ng Metro Manila. Yan po ang kasama po doon sa Calabarzon. Ano po? Dito naman sa bahagi ng Batangas, good morning. Maikinig po ang ating mga kababayan dito, yung ating mga kahanggan. Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog. Ang atin pong lugar ng Batangas Province, talagang ito po ay talagang purong-puro, ha, ang pagkonsumo ng ating mga produkto. Talagang iba ang Batangas, ano? Gusto ng Batangas sila ay maging malusog, kaya yung produkto natin ay nagkakaubusan pa rin sa ating lugar. Kaya maraming salamat po, ha, yung ating taga pamahagi ng produkto dito ay itong ating kasanggang itong kasangga natin na si Carl Andre Trading. Ano po, siya po ay nasa bahagi naman ng Agoncillo, ha, dito sa may malapit lang yung Agoncillo dito sa ating bahagi ng Lemery. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga, welcome sa ating programa. At ano pa, yung hindi natin nababanggit, ano pa, Rizal, yan, mga taga Rizal, good morning. Kapag Rizal, ay talaga namang malawak na lugar po ito sa bahaging ito ng Calabarzon. So mga taga Quezon Province, good morning. Lalo tigit sa mga taga Lucena City, itong mga taga Infanta Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, ano? Yan ang lugar po ng Calabarzon. Pati natin ang mga taga-lugar ng Memarupa, ang lugar ng Mindoro, ang lugar ng Marinduque Province, syempre ang lugar pong ito ng Palawan. Ha? Yung Romblon, napakagandang lugar po yan, mga kasangga. Kasama po yan dito naman sa binubuong Memarupa. Yung mga taga-Palawan, syempre magandang lugar ito. Talagang mga narating na po natin ang mga binabanggit po natin, hani. Kaya maraming salamat po sa inyo, ano. At good morning sa atin lahat. Yung di natin pwedeng makalimutan na batiin ang mga kababayan natin dito naman sa bahaging ito ng Bicol Region or Kabikulan. Good morning sa mga taga Bicol Region. Kumusta na po tayong lahat? At malusog na umaga sa mga taga Kapalunga. Ha? Yung mga taga lugar pong ito na Santa Elena, itong lugar ng Paracali. Ha? Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga po. At gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po sa inyong tulong, pag-suporta sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan. Maayong aga po, mga taga Bicol, ha? Maray na aga. So good morning sa ating lahat. Ha? Kumusta po mga taga Dait? Ha? Ito'y lugar ng Camarines Norte. Dito naman sa bahagi ng Camarines Sur, yan, ang lugar ng Naga City. Good morning sa ating lahat. Sa mga taga Catanduanes, yan. Ano ba ang pinaka kilala sa Catanduanes na bayan, ha? Ano ba ang kilala po dito, mga parents kong minamahal? Ano ba yung sikat dito sa atin sa Catanduanes, ano? At talagang mayroon talagang bayan na yun po ba yung palagi pong nababanggit sa isang probinsya? Ano po, Catanduanes, ha? Probinsya ng Catanduanes, ha? Baka nakikinig po yung ating kasanggang kasanggang Edwin, yan. Kasanggang Edwin. Good morning, ha?
1: Good morning. Good morning.
0: At malusog na umaga po sa ating lahat. At mayroong akong alam na kilalang bayan dito po sa lugar ng Catanduanes ay yung pong Virac, ano? Yung Virac Catanduanes, ano? Yan yung aking laging naririnig, ano? Virac Catanduanes. Malusog na umaga po at marhay na aga po. At sa mga taga Camarines, Champa, Albay Province, yun. Good morning sa mga taga Albay Province. Mga taga Sorsogon Province, kumusta po tayong lahat? Mga kasangga natin sa bahagi ng Kasiguran, ano pa? Ano pang lugar? Malawak po ang Bicol Region at dito po naman sa bahaging Hiwalay, ang lugar naman ng Masbate Province. Ano, kumusta mga taga Masbate Province? Malusog na umaga po sa ating lahat. Tawid tayo sa karagatan ng at itong lugar na ito na binabati po palagi natin, ang Samar, ano? Itong Samar Province, marami pong produktong Mar Cafe, Mar Choco at iba pa. Ano po, buong Samar Province at saka buong Leyte Province. Yan, marami pong produkto dyan, mga kasangga, ano? Mamaya pala ay bigyan ko po ng daan na at banggitin ko yung mga drugstore dito po sa lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province, ano? Kaya kay kasanggang Arvin, ibukod mo nga muna yung programa dito sa may Samar at Leyte hanggat hindi pa nila nalalaman kung saan sila nakakabili. Siguro pansamantala, ano? So kasi kung babanggitin ko yung mga drugstore ay sa buong programa po'y mauubos, honey. Samantalang, kung ito'y hahati-hatiin po natin ang programa dito sa may Samar Province at Leyte Province, ay di magkakasya po ito, ha, mga parents kong binamahal. So, ibubukod ko na lang ito ha, Kasanggang Arvin ha. Itong mga drugstore na ito, pwede mong lagyan ng special program ito at para mabanggit naman yung mga outlet, hindi na mabanggit sa ibang lugar kasi lalawak pa yung mararating noong mga outlet, samantalang kung ito'y sa buong Samarlang at Leyte ay di mas maigi at purong-puruhan eh. Eh hindi na mapapakinggan sa iba, baka karami lang ng programa yung outlet eh. So ibukod mo na lamang at kayang-kaya mo naman yan. So balik po tayo sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa lahat po na ikinig, good morning. Abay, sa mga nagtatanong ng ating numero, 0933-214-5288. 0933-214-5288. Maraming po salamat. Good morning sa ating lahat. At malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. At nakikinig po si sino nakikinig ha? Good morning po ha sa ating araw-araw nakikinig si Nanay Opelia ha. Good morning Nanay Opelia ano? Si Nanay Opelia po ay taga Gumaca, Quezon. Siya po ay patuloy nakikinig sa ating programa araw-araw. Siyempre naman, kumusta na kaya si Tatay Noli Lugdat ng Balugo, Buwak, Marinduque? At yung iba nating mga kaibigan dito sa Marinduque Province, pwede kayo namang magpadala sa akin ng pagbati at kayo mabati-bati ko naman din. Yung nga taga-Infanta Quezon, lagi bumabati sa atin si Beverly Aumentado. Siya po ay suki ng Marchoco eh, ano? Si Nestor Gutierrez ng Marinduque Province, good morning. Ha? Adelina, Ganasi Homong, paborito kong listener din tong isang ito sapagkat ito naman ang talagang nagpo-promote ng ating produktong gandang natural. Ano? At yun, sa mga taga Santo Domingo Albay, good morning. Eleonor Balyon, good morning, malusog na umaga. So yun po mga parents kong minamahal. So paano po mga parents ko ha? Tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos tuloy-tuloy po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inje Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: J-Mart, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027. Kasanggang Enji Mark Amonyas. Enji Mark Amonyas.
2: Kasangga at kalusugan na. Bawal ang matamlay kasangga. Dapat nakalang klaka sa pag-inom ng bitaminang may ascorbic acid na plus zinc pa.
3: Get a Mark C natin sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated.
1: Si Kasanggang Enjimar Kamoyas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig sa mang sulok ng ating lugar? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat at yung pong mga parents natin na tumutumar ng Marksi. Ito po yung yung ating produktong vitamin C. Ito po yung purong vitamin C. Kaya sa tumutumar po nito, congratulations po sapagkat hindi po kayo nagkamali ng piniling vitamin C sapagkat ito ay gawa ng isang sikat at kilalang laboratory sa lugar po ng Bulacan. Ano? Talagang hindi biro ang paglalabas ng ganitong klaseng vitamin C. Malaking laboratory po yan, mga parents ko. Wala pong laboratory ang GMR Herbs Incorporated, kundi tayo po ay nakikipag-ugnayan dun sa mga malalaking laboratory. Ano? Meron po tayong kontrata sa mga ganiyang malalaking tolling company, mga parents ko. Sila po ang mga pinagkakatiwalaang laboratory kapag ang pag-uusapan po ay yung maituturing pong gamot, ha? Actually po, mga nanay kong minamahal, baka hindi natin alam na ang kategory ho ng isang ascorbic acid plus zinc, ha? Itong Mark-C, ito po ay maituturing na isang gamot, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Iba po kasi yung vitamin C kesa po doon sa mga kapsula nating food supplement. Kapag food supplement po yan, ayan po'y puro herbs, mga parents kong minamahal. Pero pag sinabing Mark-C, vitamin C plus zinc, mga nanay kong minamahal, ha, ito po ay nagsisilbing gamot po sa ating pangatawan. Kaya sinasabi po na kailangan po natin nagba-vitamin C araw-araw. Hawak ko nga yung vitamin C eh. Kapag tayo po'y may sugat, ay madali pong mahilom kapag tayo'y naka-vitamin C. Yung mga, yung mga nauoperahan, yung mga nasusugatan na hindi sinasadya, kapag tayo po'y naka-vitamin C, madali po iyang mahilom. Kaya hindi dapat tayo nagpapawala ng vitamin C sa katawan, sapagkat ang katawan po natin ay hindi naman gumagawa ng sariling vitamin C. Kaya dapat tayo'y tumutumar tayo sa makatuwid. So marami pong bumibili ng ating vitamin C sapagkat effective naman talaga siya. Ayun po baga na may puro, mga parents ko, 500 mg. Tapos isang beses ang pag-inom sa isang araw pagkatapos nating kumain. So, iinumin po natin ito. At ito po naman ay walang overdose. Pero, siyempre, sundin pa rin natin, mga parents kong minamahal, yung precaution o yung pong indication ng product na talagang ang nakalagay po ay treatment and prevention. Ito pong ating vitamin C. Ano? Mayroon pang zinc yan, ha, yung 10 mg na zinc. Kaya nga po ang total po nito ay 510 mg kasama po yung ating mineral. Yung pong zinc, yung po isang uring mineral, ha, single mineral. Pero yan po yung ginamit noong panahon po ng COVID-19. Yung po bagang nawawala ng panglasa at pangamoy, hani. So, yung pong vitamin C, malaking tulong po yan, ha. Kaya kapag nagkakaroon po ng mga infection, nagkakaroon po ng mga virus na kumakalat, ang nauubos po, ha, nakauna-unahan ay yung vitamin C. Yan po agad ang iniimbak ng ating mga parents. Sapagkat pag tayo nagba-vitamin C, siyempre yung immune system natin, siyempre lalakas po yan. Dapat araw-araw tayo mag-vitamin C. Gawa ng ang vitamin C po hindi naiimbak sa ating katawan, iniihi po natin yan, ha? Kaya dapat lagi tayong continuous na umiinom or tumutumar po ng capsule isang araw, ano? So maganda po kasi ang epekto ng isang vitamin C, lalo ang Mark C, wala po itong pangasim sa sikmura, ha? Hindi po ito masakit sa sikmura unlike dun sa ibang vitamin C na talaga naman pag tinumar mo ay nako, pang baluktot ka na, ha? Talagang masakit sa sikmura. Pero dito po, hindi po. Sapagkat sinasabi nga po ng FDA na hindi na pwedeng gamitin dun sa packaging yung malaking letra ng sodium ascorbate. Hindi na po yun. Ang totoo, mga parents kong minamahal, ang talagang generic name ng isang vitamin C ay ascorbic acid. Depende na lang po yan sa formulation. Kung ang vitamin C mo ay nakakaasim ng sikmura, yun ang hindi po natin alam. Pero sa atin po, yung pinakalaman, yun, hindi po yun ang inilalantad. Yung sodium ascorbate, hindi po yun isinusulat sa isang kahon, kundi lahat po ay binago na. Siyempre, may order po ang FDA eh. Dapat ang kahon ang nakalagay, ascorbic acid. So, lahat po ng kahon ng vitamin C, ang pangalan na po ay ascorbic acid yung generic name niya. Pero sa totoo lang, iba yung sinasabing sodium ascorbate, yung po yung laman. Yun po yung lamang vitamin C ng isang kapsula. Ano? Para maliwanag po, ano? Kaya wag ho kayong mag-worry kung ascorbic acid, sapagkat yung ascorbic acid kasi, ang connotation ng ating mga parents ay nakakaasim ng sikmura, nakakasakit. Hindi po, generic name po yun. Ang nakakaasim ng sikmura po diyan, yung maling pagkakagawa. Maaring sobrang taas ng acid dun niya, kaya nakakasakit ng sikmura. Pero marami nang nagpatunay na talagang itong ating Mark C ay isa po sa produktong pinagkakatiwalaan ng ating mga parents sapagkat sila'y pag nabili isa-isang kahon agad. Ay pagka nga naman nagkakaubusan, edi ang hirap maghanap, ano, kung magpapalit ka ng ibang vitamin C, biglang sasakit ang sikmura mo, edi yun ang problema, ano. Kaya dapat manatili po tayo dito sapagkat hindi ordinaryong laboratory ang gumawa po ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. May zinc pa, ha? Kaya sa ating mga nanay na nakikinig, wag po tayong magpawala ng vitamin C araw-araw. Isang kapsula lamang, masaya na po tayo makatumar kayo niyan. Sapagkat basta't yung paliwanag nga ni Kasanggang Inyo, dapat maunawaan po natin, ha? Sapagkat alam naman natin na hindi pwedeng wala tayong vitamin C sa katawan kasi kapos yung nasa gulay, pero nasa gulay naman yan kung tutuusin. Kaso kapos din eh. Kulang pa rin, hindi makasustain eh. Kung bagay kagandahan ng kumakain na kayo ng gulay, kumakain kayo ng mga prutas na may vitamin C, at least meron kayong kapsula na galing sa laboratory na talaga namang makatutulong sa atin. Hani, gusto po namin ano, makatulong din sa ating mga parents. Ano baga naman di natin ibibigay sa kanila ng mura yan, ay samantalang sila naman ay suki natin at nagtitiwala po sa atin. Hani. At ang purpose po kasi ng programa Kasanggat Kalusugan at saka nitong ating GMR Herbs Incorporated ay magpalusog ng ating mga parents. Yun lang po yung purpose niya eh. Sa totoo lamang mga kasangga, ha? Yan talaga. Hindi po ito yung sabi nga business lang, kumikita lang. Hindi po. Basta po ang GMR Herbs Incorporated at mga produkto, yan po may puso sa tao. Yan po'y nagsimula pa since 2011. Ang pinagmulan po niyan ay karamdaman. Kaya nung tayo'y may karamdaman, ay pinilit natin tumuklas na makatutulong sa atin sa natural na paraan. Ito na nga po yung mga lumalabas natin produkto na talaga namang sulit at talagang effective. At marami pong natulungan ng ating mga kababayan. Since 2011 hanggang sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagkonsumo dahil magaling daw ang produkto ng GMR Herbs Incorporated na talaga naman yun ang gusto nating mangyari. Ano? So maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Kaya pag Katapos ng ating programa, huwag natin kalimutang ilista itong vitamin C natin, ang Mark C Vitamin C Plus.

0: at kalusugan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
5: Happy birthday!
4: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyong pagaling. Idalangin po natin sa pong lumika ang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, digang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa EveLive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang yung lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonial. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Okay, FM time, 5:32.

0: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan.
1: Hello po, ako po si Desiree Idaugan po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpakonsult ako kay Ma'am NINS. Nirecommend niya ako mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko, nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpapalpit, hindi na po din po ako humihingan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng NINS Wellness. Thank you po.
2: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
3: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
2: Ito po, medyo lumiit na po.
3: Dati
2: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
3: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
2: Opo.
3: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
2: Siyempre po. Kasi, okay.
3: Ilang doktor na ang pinacheckapan mo
2: niya? Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
3: Ilang taon na yan?
2: 2021 pa po ito.
3: Oh, hindi pa rin natutunaw?
2: Hindi pa rin po.
3: Matagal bago matunaw?
2: Matagal bago matunaw. Oh,
3: nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
2: Mahigit 1 week na po.
3: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
2: Medyo lumiit na po.
3: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
2: Nga, malaki ng konti sa jolen.
3: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
2: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod ng mapagod. Tingnan ko ka po kayo mag-bleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
3: Wow, ang galing.
2: Kahit magpagod ako ng mapagod.
3: Ano masasabi mo sa mga product ko?
2: Ay, maganda po yung product nyo.
3: Kaya itutuloy mo?
2: Itutuloy ko po yung
3: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
2: Matunaw ang bukol.
3: O, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
2: Malakas po.
3: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
2: Okay naman po.
3: Dati nakakatulog ka, hindi?
2: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon, okay na po ito.
3: Oo.
2: Po. 4 na beses na lang ako umiis sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
3: Maganda ang pakiramdam.
2: Ganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Ayoko. That time po kay Tumam, nagkaroon na po siyang PCOS. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa ito ng Fit and Beauty.
4: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
5: Isang beses lang? Isang beses lang siya.
4: Ngayon, di sabi ng doktor may PCOS daw. Anong ginawa mo?
5: So sabi ko, try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Nins. Kasi baka makano sa'yo, makatulong.
4: Then, nakailang box lang siya?
5: Three siya. 1 box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin, parang may naramdaman lang. Sabi ko, isige-sige mo lang yung pag-inom.
4: Oo.
5: Ito na, pabakala naman ako dito.
4: Uh-uh.
5: Parang talaga siya.
4: Lumiit na, ba talaga siya?
5: Opo.
4: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa NINS Fit and Beauty.
5: Yes,
4: kaya lagi ka sa akin nakikinig.
5: Opo, nakikinig ako. Tapos, sabi ko, talaga yung mga product mo.
4: Ayan, effective. Oo, sige, pwede ka rin magkapi dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you.
6: Hello, anong yes, pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape, Nescafe. So, tinawan niya ako, actually free, tinawan niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost

0: mulai kay mami because kumbaga sa coffee niya, sa Miss Cafe niya, siguro hindi ako magiging okay sa niya. So thank you so much, mami. You're the best.
1: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
2: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-umpisa sa ating seryosong usapan, heto ang riddle para sa iyo. Ang maliit na organismo kapag hindi napuksa sa lalamunan ay pwede magdurot ng permanenteng pinsala sa valves ng iyong puso. Isipin mo yan habang tinatalakay natin ang rheumatic heart disease. Kailangan maging skeptical sa naririnig sa paligid. Huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Ang streptococcal pharyngitis o simpleng sore throat na dulot ng Streptococcus pyogenes Group A Streptococcus ay hindi lang basta iritasyong sa lalamunan. Ito ay isang systemic threat. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang iyong katawan ay magkakaroon ng autoimmune response. Ang immune system mo sa pag-atake sa bakterya ay pwedeng malito. Aatakihin ito ang sarili mong tissues, lalo na sa heart valves. Ito ang tinatawag na rheumatic heart disease. Ito ay permanenteng damage sa iyong cardiovascular system. Ang Streptococcus pyogenes ay isang gram-positive, non-motile, non-spore-forming coccus. Nag-ayos ito ng chains. Kapag pumasok ito sa pharyngeal mucosa, naglalabas ito ng virulence factors. Kasama rito ang streptolysin, streptokinase, at M-protein. Ang M-protein ang pamunahing culprit. Dahil sa molecular mimicry, ang antibodies na ginawa ng iyong katawan para laban ang M-protein ay nag-crash react sa cardiac myosin. Ito ang simula ng rheumatic fever. Narito ang early symptoms, the acute phase, sudden onset of sore throat, ang hapdi at matindi, bigla ng dating, walang ubo o sipon, odinophagia, masakit lumunok, kahit naway lang, mahirap lunukin. Fever, mataas na lagnat, misailan.

kung saan nagiging matigas o hindi na sumasara ng maayos. Magre-result na sa heart murmur o heart failure. Bilang isang skeptical researcher, dapat mag-audit ang iyong environment. Ang streptococcus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets. Huwag hayaang maging permanent host ang iyong anak. Ang bata ay dapat may strong immune support. Hindi sapat ang basta-basta pagkain. Kailangan rin sapat ng micronutrients para sa cellular repair. Ang Quantinine Plus ay nagbibigay ng essential minerals tulad ng magnesium, potassium at zinc. Ang zinc ay critical na immune function. Ang zeolite naman ay tumuturo sa detoxification ng heavy metals na pwedeng makahadlang sa optimal health. Ang pamamagawang inflammation ay kailangan kontrolin. Ang curcumin ay may curcumin at ginger. Alam natin na ang curcumin ay isang potent anti-inflammatory agent. Ang piperin sa curcumin ay napapatas ng bioavailability nito. Kailangan din ang katawan para laban ng systemic stress na dulot ng infection. Iwasan mga pagkain na mataas sa lectins at processed sugars. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Ang pagpapanatili ng sound mind at body ay nangangailangan ng strict adherence sa disiplina. Ang Julep de Orient ay naglalaman ng quercetin at astragalus. Ang quercetin ay isang flavonoid na nagbabawas ng mast cell degranulation. Ang astragalus ay kilala sa immunomodulatory properties nito. Importante na ang katawan ay hindi lang tumutugon, kundi nag-optimize. Sa panahon ng pagkakasakit, ang focus ay dapat sa pag-neutralize ng pathogen nang walang collateral damage sa iyong system. Tanda ng pagkakaroon ng streptococcus infection ay isang biological failure na kailangan itama. Hindi ito dapat baliwalain. Kung ang immune system mo ay distracted sa ibang bagay, tulad ng chronic inflammation mula sa sibols, mas mahihirapan itong labanan ng bakterya. Ang pag-aalis ng anti-nutrients sa diet ay hindi option, ito ay requirement. Ang iyong katawan ay isang system. Kung ang foundation ay mahina, ang buong structure ay bubuho. Ang pag-aaral ng biology at immunology ay hindi lang para sa mga doctor. Ito ay para sa sinumang nais magkaroon total control sa kanilang biological sovereignty. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang paggamit ng tamang tools at empirical data ay ang kalahati. Huwag hayaang maging captured sense ng iyong kaalaman. Magbasa ng mga meta-analysis. Suriin ang mechanism of action ng bawat supplement na ginagamit mo. Huwag umasa sa placebo. Ang magandang kalusugan ay nakukuha sa gawa, hindi sa pagkiling. Ang rheumatic heart disease ay mapipigilan kung ang diagnosis ay mabilis at ang treatment ay akma. Huwag magantay ng sintomas na malala. Kung may sore throat, i-audit agad ang severity. May lagnat ba? May exudates ba? Kung oo, huwag mag-atubili. Ang pagiging helpless ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ng proactive na action. Ang physical strength at mental readiness na nakukuha sa maayos na nutrition ay ang iyong sandata. Stand tall, see the flag. Huwag hayaang maanod na maling impormasyon. Ang iyong heart health ay nakasalalay sa kung paano pinatakbang iyong daily biological routine. Ang bawat supplement sa ating database ay may specific function. Ang Minska Pinoy Ashwagandha at Ginseng ay para sa stress management. Ang stress ay nagpapatas ng cortisol na nagpapahina sa immune response. Ang mace juice na puno ng antioxidants tulad ng bumira at acai ay para sa oxidative stress reduction. Ang oxidative stress ay byproduct ng chronic inflammation. Kailangan mong i-neutralize ang mga free radicals na ito para gumaling ang iyong tissues. Ang fit and beauty na may probiotics ay mahalaga dahil ang karamihan ng immune system ay nasa gut. Kung sira ang gut, sira ang immune system. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking system na dapat mong i-audit na regular. Huwag kang kampante. Ang mga pathogen ay nag-evolve. Ang iyong strategy ay dapat nag-evolve rin. One is none, two is one. Kung ang plano mo lang ay uminom ng gamot kapag may sakit na, wala kang plano. Ang tunay na plano ay prevention sa pamamagitan ng optimal systemic health. Etong paraan para mapanatili ang iyong capacity for balance, ang kakayahang protekta ng iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa kahit anong banta, biological man o iba pa. Ang puso mo ay hindi lang muscle, isa itong high-pressure hydraulic pump. Ang rheumatic heart disease ay mechanical failure sa system na yan. Kapag ang valves, mitral, aortic, tricuspid o pulmonary ay na-damage ng autoimmune reaction, nagbababang fluid dynamics ng puso. Isip

0: ang isang tubo na may sirang check valve. Backflow ang mangyayari. Regurgitation. Ang pressure na dapat ay one-way lang ay nagiging turbulent. Ang turbulent flow na ito ay nagdudulot ng stress sa myocardium. Ang puso ay kailangan mag-compensate. Lalaki ang chambers nito o magkakaroon ng hypertrophy. Ito ang simula ng heart failure. Hindi lang basta sakit sa puso ito. Ito ay inefficiency sa iyong mechanical system. Kapag ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na oxygenated blood, ang buong system ay nagsasuffer. Ang brain, muscles, organs, lahat ay kakapusin. Ang chronic inflammation ay parang kalawang sa loob ng makina. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Nings Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Cosita.
2: Anong masakit sa'yo noon?
4: Paa ko.
2: Paa mo?
4: Itmot.
2: Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
4: Kaupo.
2: Kasi sobrang sakit. Ngayon, Nanay, after 1 month na panginam mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
4: Ayos na.
2: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhid ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
4: Mabawasan.
2: Ngayon, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, Nanay. Ilang kape na ubos mo maghapon?
4: Minsan, 2.
2: Ah, masarap. Hello, Ma'am. Anong pangalan mo?
5: Related pa pala mo.
2: Okay, Ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
5: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, pag-aong beses nga lang kumusta pa ice pa.
2: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate. Hi, sir. Good morning.
6: Good morning po.
2: Anong pangalan mo?
6: Pedro Antonio.
2: Taga saan ka po?
6: Balagbag, Milaor.
2: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
6: Dati malabo po yun.
2: Hindi ka nakakakita ng maayos?
6: Parang pagkita ko ay malabo siya ang konti.
2: May mga nakikita kang parang mga alapaa, floaters?
6: Pag malayo, nakikita ko pang malabik pala.
2: Nakailang buwan ka na sa akin na dito?
6: Ito po.
2: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
6: Opo.
2: Nagpapatak ka?
6: Oo, araw-araw.
2: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
6: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
2: Malinaw na?
6: Oo, malinaw na po.
2: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
6: Wala na po.
2: Hi, sir. Good morning.
6: Good morning po.
2: Anong pangalan mo?
6: Pedro Antonio.
2: Taga saan ka po?
6: Balagbag, Milaor.
2: Dati, sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang pagod, hinihingal.
6: Madali po.
2: Sumasakit ba ang ulo mo?
6: Already sumasakit ngayon, yun na po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
2: Yung paghihi mo dati, ilang beses?
6: Dati po, apat na beses.
2: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang.
6: Sana lang po.
2: Yung pag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
6: Meron po kung ganyan.
2: Dati po, ang BP mo ilan?
6: 170. O 100.
2: O, ilang taon na yun na ganyan?
6: Tagal na po yun.
2: Kahit nag-maintenance ka? Ngayon na naka-2 buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
6: 120 over 80.
2: Ha, nag-normal na.
6: Normal po.
2: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
6: Wala na po.
2: Maganda ba ang pang-detox?
6: O, maganda po.
2: Magaling ka na ang pakiramdam mo ngayon.
6: Opo.
2: Hi, sir. Anong pangalan mo?
7: Ako po si Freddy Balita.
2: O, ano daang hilang mo sabi kang doktor mo pagpa-check up mo?
7: Kidney daw po.
2: Kidney? Ano ang namamatian kang may hilang sa kidney? Ano ang makulog?
7: Kidney po, piat po, sa colitis.
2: Kirang taon na yan? Aloy na?
7: Aloy na po.
2: Nata, katong angkit ka pa? Mabisyo pa?
7: Iyo po.
2: Pagpa-detox mo sa kong 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
7: Maray po.
2: So, kulog kang likod mo, yaong paday na?
7: Ako nang grabe po. Malti nagtutok ako araw pa, grabe ang...
2: Grabe ang kulog? Oo, ngunyan, wara na?
7: Maray na po.
2: Maray na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga?
7: 5 beses.
2: Ngunyan, pira na lang?
7: May mga tulong siya.
2: Oo, ngunyan, so bitis mo na dating makulogon, makulog ang dating bitis mo?
7: Maray na po.
2: Maray na? Ano dati, garo may daradara kang bakal?
7: Oo,
2: magabaton. After 1 month?
7: Maray na po.
8: Inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng NIS Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng NIS Wellness Center. Bago tayo mag-audit ng system ng iyong liver, heto mo na isang riddle para sa iyo. Ako ay isang filter na walang pahinga, pero kapag ang sarili mong immune system ang naging traidor, unti-unti akong nagiging bato. Sino ako? Alam mo naman ang sagot, di ba? Ang ating liver. Pero ngayon, hihimay natin ang isang kondisyon na tinatawag na primary biliary cholangitis o PBC. Huwag kang kukurap dahil mahaba-habang diskusyon ito. Inaanak, kailangan mong maintindihan na ang PBC ay isang chronic cholestatic liver disease. Dati, ang tawag dito ay primary biliary cirrhosis. Pero, pinalitan ang nomenclature kasi hindi naman lahat ng pasyente ay nauuyagal sa cirrhosis. Sa PBC, ang target ng attack ay ang small intrahepatic bile ducts. Isipin mo ang liver mo isang factory. Ang bile ay parang waste management system at digestive aid. Kapag ang mga tubo at ducts na ito ay nasira dahil sa inflammation, nagkakaroon ng bile stasis or cholestasis. Ang bile ay toxic kapag na-trap sa loob ng hepatocytes. Imbes na lumabas ito papunta sa gallbladder at small intestine para emulsify ang fats, nananatili ito sa loob. Ang result? Distraction ng liver parenchyma. Ang fundamental flaw dito ay loss of immune tolerance sa isang enzyme complex na tinatawag na pyruvate dehydrogenase complex. Specifically, ang E2 subunit neto. Ito ay isang mitochondrial antigen. Bakit inaatake ng sariling T cells at B cells ang sariling mitochondria? Yan ang tanong na dapat nating i-audit. Huwag kang papaling lang sa itsura, anak. Ang PBC ay traidor. Maraming pasyente ang asymptomatic sa simula, pero dahil tayo advocates ng sound mind, sound body, dapat alam natin ang early warning signs. Narito ang early stage symptoms, ang mga pasaring ng liver. 1. Pruritus. Ito ang pinaka-common na early symptom. Hindi ito ordinary katikati lang, madalas itong lumalalas sa gabi. Ang biochemical reason, ang accumulation ng bile salts at iba pang pruritogen sa skin. Kapag ang bile acid signaling sa sensory neurons ay na-disrupt, magkakamot ka hanggang magsugat. 2. Fatigue. Hindi ito yung pagod dahil nag-gym ka. Ito ay profound exhaustion na hindi nawawala sa tulog. May correlation ito sa central nervous system changes at altered cortisol levels. Ang mitochondria mo ay hindi makaproduce ng sapat na ATP dahil sa systemic inflammation. 3. Sika syndrome.
0: panunit ng mata at tuyong bibig. Madalas itong kasabay ng PBC dahil ang immune system ay abala rin sa pag-atake sa mga exocrine glands. 4. Right upper quadrant discomfort. Isang dull ache sa area ng liver. Hindi ito sharp pain, pero sa ito na ang liver capsule ay medyo distended dahil sa inflammation. Narito man ang late stage symptoms, ang system failure. Kapag hindi na-audit ng maayos at umabot na sa advanced stage of cirrhosis, heto ng mga kaganapan. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata, ibig sabihin, ang bilirubin levels mo ay sky high na. Ang liver ay hindi na kayang i-process ang waste products ng red blood cells. Hyperpigmentation. Mapapansin mo na umiitim ang balat kahit hindi ka naman nagbibilad sa araw. Ang tawag nito ay melanosis, xanthomas at xanthelasmas. Ito yung mga fatty deposits o cholesterol buildup sa paligid ng mga mata o sa joints. Dahil ang cholestasis ay nanggugulo sa lipid metabolism, tumataas ang serum cholesterol levels mo. Ascites. Baglaki ng tiyan dahil sa fluid accumulation. Sang ito ng portal hypertension. Ang pressure sa portal vein ay sobrang taas na kaya ang fluid ay tumatagas sa peritoneal cavity. Edema. Pamamanas ng binti at paa. Loss of oncotic pressure ito dahil hindi na makagawa ang liver ng sapat na albumin. Osteoporosis. Dahil ang bile ay kailangan para sa absorption ng vitamin D, isang fat-soluble vitamin, ang mga taong may PBC ay prone sa bone density loss. Mahina ang bone mineral density mo, kaya madali kang mabali. Ang mga root causes naman, bakit nagkakaroon ng gulo? Inaanak, kailangan nating hanapin ang root cause. Hindi sapat ang malas lang. Sa science, itinitingnan natin ang intersection ng genetics at environment. 1. Genetic predisposition. May mga specific HLA, alice human leukocyte antigen na linked sa PBC. Kung may kamag-anak ka na may PBC, mas mataas ang risk mo. Genetics loads the gun but environment pulls the trigger. Hindi porke may gene ka, magkakasakit ka na. 2. Environmental triggers and anti-nutrients. Heto na ang pasok ng ating commandments. Ang exposure sa toxic chemicals at xenobiotics ay pwedeng mag-trigger ng molecular mimicry. Ang mga preservatives, artificial colors at lalo na ang seed oils, omega-6 overkill ay nagugudyok ng systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay palaging nasa state of high alert dahil sa mga lectins at processed crap, mas mataas ang chance na magkaroon ng breakdown sa immune tolerance. Isang theory ay ang exposure sa Novus fingovium, Aromatis everans, isang bacterium na madalas matagpuan sa environment. Ang antigens nito ay kamukha ng human PDC-E2. Kapag inatake ng immune system ang bacteria, nadadamay ang sarili mong liver cells. Ito ang tinatawag nating collateral damage sa biology. 3. Hormonal factors. Bakit 9 out of 10 na pasyente ng PBC ay babae? Ang estrogen ay may malaking role sa immune modulation. Ang X chromosome monosomy o epigenetic changes sa X chromosome ay pinag-aaralan din. Ang hormonal shifts sa menopause ay pwede mag-exacerbate ng condition. 4. The microbiome link. Ang gut-liver axis ay hindi pwedeng i-ignore. Kapag ang gut barrier mo ay likid dahil sa kakakain ng anti-nutrients, ang mga endotoxins or LPS ay direktang pupunta sa liver via the portal vein. Ito ay nagpapalala ng inflammation sa bile ducts. Kung ang diet mo ay puno ng basura, pinapahirapan mo ang filtering system mo. Ang progression ng PBC ay nahati sa apat na histological stages. Stage 1, the portal stage. Inflammation ay nasa portal triads lang. Makakakita ka ng Floridux solutions. Stage 2. Pero portal stage, ang inflammation ay lumalampas na sa portal area. Nagkakaroon na ng ductular proliferation. Stage 3, septal stage. May formation na ng fibrous septa. Nagkakabulbol na ang mga tissues. Stage 4, cirrhosis. Total system failure.

0: Yes, 97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. Ako tayo yung sinong kangawan, Dalugdog Jason. On a Wednesday morning, August 26, 2026. And hello tabi sa Indo people, masayang morning po naman sa inyong lahat dyan. Oy, subukan di pala dyan, magbarata na kamarang, sukmarang na. Magpagayon na tabi nga pagkaagat ang aning paglog tabi sa trabaho. Mahamot-hamot, as in magayon, Sabay-sabay tayo kita mga kaibigan. Sabay-sabay tayo kita sagkod. Alas Jessny in the pagkaaga. And ako tabi ni ansa inong kangawan. Sige tabi ang pagutput di kita tabi sa 97.1 Okay FM. Oy, magparamaho na daw ka mo. Mag-pamaho tayo, mag-rup-rup tabi kay Best Coffee Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Yeah. May L-carnitine and sweetened by stevia. Mura na healthy pa, o diba? 17 minutes na mga kapigan. Makalisa ba nagkakapi-kapi ng alas 6 na yung pag-aaga? Mabalik tabi ang hangaw ninyo.
1: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa. Minasi Week sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
2: Uy, hirak man. Napurot palang sakali.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
6: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
6: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
7: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
10: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
9: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
10: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis.

0: dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sabi ang combination man tabi ni Kenny Rogers at Dolly Parton sa magayon na Christmas song na The Greatest Gift of All. Sige ha? And taon-taon tabi sa tuwing mga bola-bola. Ang bola-bola na kita sa 97.1 OKFM. In the meantime, daw tayo na tabi ang mensahe from Dr. M sa kanyang programang Wellness is Happiness.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Apat na variants yan na pwede nyong pagpilian, ha? Pwede nyong maging suki, pwede nyong tangkilikin araw-araw, lalo na po sa mga nagkakape talaga. Ha? Para masulit ang pagkakape, dapat tama ang kapeng pinipili po ninyo, ha? Nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito po halos 13 taon na po, ha? Na patuloy na tinatangkilik at nangunguna sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandyan din ang lalong pinatindi at lalong pinasarap. Mas pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito naman may mga sangkap na mayaman sa antioxidants na tulong para maiwasan ang chronic diseases, ha? Tulad po ng problema sa atay, sa kidney, sa puso, maging yung cancer, ha? Makakatulong yung mga sangkap niyan para po maiwasan yung mga yon, ha? Best Cafe Black. Okay? At syempre, nandyan din po yung tulong naman para makatunaw ng ekstrang taba sa katawan at maging tama ang timbang. Tandaan po natin, kapag tama ang timbang, mas magiging maganda ang kalusugan, ha? At para sa nangangarap po ng magandang, ano, alam nyo na, ng kaseksihan at kamachuhan, yun nga po, ang tinutukoy natin ay Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Tatak Best Cafe, napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili na rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Pare, pare, may bago! May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
3: Bagong Best Cafe!
5: Introducing
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: Ikaw ba ay sakitin?
8: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
7: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. At para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
9: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, bago po ako tumalakay ng napakagandang topic ano na inihanda ko sa araw na to, okay, nais kong ipakilala sa inyo yung tatlong produkto natin, ha, na ang tatak ay Dr. M. Siyempre, nandyan po ang Dr. M's Amazing Tea. Mga ka-wellness, na nagsasangkap ng luya, turmeric at stevia, ang isang tea bag po nito, templado na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig, ha. Napakasarap, napakalaking tulong pa ng mga sangkap nito sa kalusugan, ano, para maiwasan ang pamamanhid, pamamaga at pananakit ng katawan. Tumutulong din para gumanda ang blood circulation, para gumanda ang kondisyon ng puso, ha. Dr. M's Amazing Tea. Napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Ha? Syempre, nandyan din yung bago nating produkto, yung Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Matindi to, 36-in-1. Napakaraming ingredients na mga piling-pili para lalong masulit ang inyong pagkakape. And napakasarap pa nito. Sabi ko nga sa inyo, sa packaging pa lang, sa itsura pa lang ng karton, lalo na ng sachet, matatakam ka na dahil napakaganda tingnan. Ano? Eh, lalo na pag tinikman ninyo ang masarap na lasa at pakinabangan ang mga sustansya ng mga sangkap. Ha? Available na yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. At syempre, yung isa pa, yung Dr. M's Tawas Soap. Alam natin yung tawas, sikat po yan, kilala po yan na may antibacterial properties para maalis ang medyo hindi magandang amoy sa balat, ha? At maiwasan po yung pagkapit ng mga bad bacteria na mauwi sa iba't ibang sakit sa balat, mga ka-wellness. Pampakinis din po yan ng balat at para manatiling mas healthy ang balat yan, malaking tulong yan yung Dr. M's Tawas. So, available na rin yung mga yan, ha, sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
13: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan. Dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair growth shampoo.
15: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
2: Sa puntong ito, mga ka-wellness, pag-usapan nga natin in detail, ano? Ano ba ang ginagawa ng sili kapag inyo pong kinakain? Ano ang ginagawa niyan sa katawan, ha? Yung iba kasi iniisip na merong nadadamage ang sili kapag kinakain po ninyo dahil sa nararamdaman na parang burning sensation, yung para bang sobrang init sa katawan, ano? Na para bang may nasusunog, oh. Actually, mga ka-wellness, wala pong damage, walang nangyayaring sunog, ano, doon sa katawan kahit nakakaramdam ka ng burning sensation na para bang napakainit sa loob ng katawan mo kapag kumakain ka ng sili. Actually, yung utak mo ang nagsasabi no na para bang mainit, para bang may pain, pero actually, illusion lang po yun. Ano po, mga ka-wellness, kapag pumasok yung sili, yung utak mo nagsasabi na, uy, parang ang init, ha? Parang maanghang sobra. Talagang mararamdaman mo yung anghang kasi yun nga po ang sinisignal, ano, o tinitrigger ng utak mo na maramdaman ng buong katawan mo, ha. Pero kumbaga, mga ka-wellness, walang namang nangyayari sunog o kasi burning sensation, parang literal na sunog eh, o matinding damage po na nangyayari sa katawan kahit ganun po nararamdaman nyo. Actually, sa ibang taong mahilig po sa pakiramdam na maanghang, pleasure po yun. Yung binibigay na signal ng utak na para bang maanghang, mainit yung pakiramdam. Ano po, kapag ganun nga po na, ano, na kumakain ng sili, yung iba nga nagpapawis pa, which yung ibang tao gustong-gusto po nila yun. Ha? So walang nangyayaring burning, ano po, mga ka-wellness. At hindi rin po ano, totoo na ano na kumbaga kapag gayto kumakain ng sili ay maaring mauwi na po yan sa ulcer, kasi ang ulcer ano mga ka-wellness at ang iba pang dami sa stomach ano po mga certain bacteria po ang dahilan niyan at certain medications, lalo na po kung mahilig kang uminom ng mga painkillers mga ka-wellness, kaya hindi talaga advisable na kapag may nararamdaman kang sakit iinom ka agad ng gamot ano yung mga pananakit ng katawan, kasi marami naman pwedeng natural na paraan para malunasan yung mga pananakit ng katawan, kasi isa sa mga ugat na dahilan ng ulcers at ng stomach problems ay yung mga gamot, ano, especially po yung painkillers, ha?

0: dahil nga po mayroong burning sensation po yung sili, medyo ma-irritate ka kung may existing ka na na stomach problem. Pero kung wala namang ano, wala ka pang stomach problem, mga ka-wellness, ha, huwag mong sisihin yung sili, ano po, dahil kung tutuusin, napakaraming health benefits po niyan, kasama na po doon sa stomach po natin, mga ka-wellness. May mga pag-aaral pa nga na nagsasabi na yung laging pagkain ng sili, nakakatulong po yan para gumanda ang kondisyon ng puso, pampaganda po ng blood circulation, okay, mga ka-wellness. At syempre, alam natin na ang sili, proven na po yan, mga ka-wellness, napakalaking tulong para makontrol ang blood sugar. Kaya nga, ang mga tao po na diabetic, nire-recommend ko po, isama nyo sa inyong kinakain, ano po, o kung kain yung direktang kumain ng sili, mas maganda kasi nakakatulong po yan na makontrol ang blood sugar. Isa nga sa mga tinuturo po namin na first aid kapag nag-shoot up ang blood sugar ay kumain po ng sili, mga ka-wellness, ha. Yung mga ano naman, taong madalas at regular na kumakain ng sili, yung burning sensation wala na po sa kanila yon kasi habang kumakain ka po ng sili regularly, unti-unti po na magiging immune ang katawan mo, yung mga receptors mo doon sa burning sensation na nararamdaman ng katawan mo, dahil yun po yung sinisignal ng utak. Okay? So napakaraming health benefits ng sili, mga ka-wellness. Okay po yan na inyong tangkilikin, ha? And speaking of sili, isa sa mga panunahing sangkap po yan ng Qsai Massage Oil. Kaya naman yung Qsai, lagi natin ipinapaliwanag, napakalaking tulong para gumanda po ang blood circulation. Maliban sa sili, nagsasangkap din yan ng luya, ganon din po ng grape seed, mga ka-wellness. Kaya napakasarap ipanghaplas, tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. At tulong din yan para ma-repel o maitaboy ang mga insekto, lalo na po ang lamok, mga ka-wellness. Napakasarap po sa paghinga kapag ikaw nag-aplas ng Qsai, ano, ginhawa sa paghinga, pero tulong para maitaboy ang mga insekto, lalo na po ang lamok, ha? Qsai Massage Oil.
1: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Qsai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Qsai.
2: Qsai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulong na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Qsai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
4: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na kung umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi ko, the best talaga ang Best Cafe.
5: Dito na tayo sa The Best na Cafe. Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
0: Para sa mga katanungan o gusto nyo ikonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
7: Okay, FM time, 6:45.
8: Ang kararating dilog ng Jason sa 97.1, Okay FM. Gusto mo, okay ka.
9: 97.1, Okay FM.
10: Hey!
9: Maray na pagkakatabi sa inyo, boss people. Nagbabalik

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ay, si Berenigal.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
2: Parang mga nganak sa sakit ng pihan.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking pihan.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: Oh, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Eyes pa.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Morning Energy!

Yes, 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Mag-text, sabi ka mo sa ating text line 0931-106-7672. Alright? And syempre hanggang alas just sabi kita. And more country music para tayo sa ating mga drivers na ikinig ngayong umaga. Ayan. Right, sana? 97.1 OK FM.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Uy, magayon mo katabi ng mga country music magkaganaw. It's 5 o'clock somewhere. Ayan. Dahil mo tabi na wala tabi ang 5 o'clock. Oras-oras tayo mga kabigan. May 5 o'clock sa iba-iba tabing lugar kang kinabahan. No? May 5 o'clock AM, may 5 o'clock PM. No? It's 5 o'clock somewhere by Alan Jackson. Maray na aga, Jason. Paki-ulaga daw tabi ang tindahan ni Auntie Frank. Isa rong maliputok na pagbaba.

97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Ayan. Hello tabi kay Ma'am Sheila Paz. Haen ka tabi mo ni Sheila. Haen tabi an sa imong uro auto tabi today. Good morning tabi kay Ma'am Sheila Paz kang TGP. Alright. Si Ma'am Sheila tabi naka-tune in. Marina aga grari kuya Jason pa. Utrong ko na tabi. So greetings kay Ate France kang Arimbaita. Day daw na dangog. So happy birthday sa iya. O tanaw na naputol ata subago. Baka nawaan sila kikulinti. Pero ako na iman ano. Ay day man ako nawaan sa iyo. Anyways, pakiulaga daw tabi ang tindahan ni Ate France. Kisarong Maliputok na pagbati dyan sa tindahan niya na nag birthday party kasuapon. Belated happy birthday Ate France. Pati sa mga ahente dyan na nagtuturuan-tuan na naman dyan, si Ralph Balderrama, Andrew Bakla Bibon, at ito Bakla, Jeff Bayonito, Robert Masanillo, Philip De Guaps, Oriento, MJ Coayo. Ayan, salamat po Kuya Jason, mamahaw. O, sige po, fight sana. Hi Kuya Jason, good morning. Hello tabi kay

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Noong pali, natatagaro problemado ka.
3: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni Padi.
2: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
3: Ano man ang 8SAC?
2: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
3: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa din.
4: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B, sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang BBDIL. Mag-Farex B araw-araw.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang BBDIL, mag-Farex B araw-araw.
8: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano ba sekreto?
9: Wala pare.
8: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
9: Dapat tamang oras ng pagkain.
8: Tamang oras ng pagtulog.
9: At tamang oras magpapawis.
8: Para healthy tayo lagi.
9: Gaya ngayon.
8: Tamang oras na para...
9: Oras na para ano pare?
8: Para mag-coffee break pare.
9: Mahirap namang puro na lang trabaho.
8: Kailangan lagi may katuwang tayo.
9: O ito.
8: Share tayo.
9: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
8: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
9: Iba ka talaga pare ko.
8: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
9: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
8: Ang sarap ng natural.
9: Available
8: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.
17: This song is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.

97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Ayan. 14 na minutes sa tabi, mga kaibigan, bago tayo mag-abot ang mainit na alas 8 ng pag-aaga. Southwest monsoon ang nakaka-apekto naman sa Luzon. And sige tayo dito. Wait na ha. Oh, dito kita sa the rest of the country. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Yung masatabihan, ano? Sige. Dahil tabi ako matiwa-tiwa kita kulta. Dakulo na hanap buhay. Makatabang na umaga sa mga deputabi ng pamahaw. Magpamahaw na tabi ka mo sa mga maorupisi na tabi. Iguha sa tabi ka mong 14 minutes bago tabi ka umalate. Ha? Kaya dali-dali na. Sige. And hello. Good morning sa mga kasakay sa mga jeepney dyan tabi sa Rizal Street, the gas

0: Join na! Sun Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating Sun Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At yasyan mall ay gaspi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids, all quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space, sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi. Yashano.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Ang healthy naman ng anak mo.
5: Naku, sakitin din yun.
4: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
9: Ayang saya niya, bakit kaya?
10: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.